Ai kai rongo rongo ai ka po wana bara ka kina ko i rongo ai te po wari tai ya. Yesan ka meto ate po ta kina makuri buki na pe a kari kira kian te unu ni ki on ki Christmas pa yesan ro kon to kina sai na kin te po ra roi yon ti sin na pe a kari sin na ki ro ya te po ta na meta yon te ka wa e ta pa ki ya. E ri po sin na ki menti o pise ai pa te kora ki a ki a san na ki karawana nun te po ra roi ya yo anata u roi nuki. Ape aki a teka teka iei, na kon te tau teka. Inge nani, o mai sin te riis are e kata ua kin te tau teka ayo, na kon te uana te riis. Pon te mais. Pon te mais, e te uana te ngā te nipupua te tāra. Esa te menestan te pōtaki ni makuri buki nakawa au kau paira mei merawa e ripana tāke si wau. Ni kaira ana siem kiripes na konde na paparo ni pōwi ke na konde ke paparo ni pōwi minister te pōtaki nakawa nte pitepeki. Are e karawaki Wellington no siran o antokin te wiki anako. E riposina ke men te pōtaki ni makuri ayo pa te paparo ei are e kā karawaki ni katoa ririki. O te taina pe are ameroroa ki nia ia ia waaki i buki ni karikirakia ni kau paia menna ia merawa. Apone mais pepeire, ai asa ni ponna noa ki makuri aia, nta inte paparua io. O kiribes, e ponde kena pena tai ni karini iana iango, inano ni pepeire, a kia kakawa keikai, ki aika kakawa keikai. Ianga na kakai tau te pota ki nakawa na konte tau teaka New Zealand, Foreign Fisheries Agency, o Secretariat of the Pacific Community, ibukin pepeiro ngan ni ki paparo ministan, ni pota ki nakawa, menna pena ko tepetepeke, ntiririki ai. Yes, the minister meant the pota kini makuri buki ni karikira ki ante onon raina merawaki. Mikari te te meri. Nika metu ante akin na nako yataani makuri ni kapenen na noa pisme. Anakampana nako te tau teaka yon ki rismes. Pa anaria ni kate imetu ante kakaoni meki na koin sipanga ia. E te akin a yon mikari te nika nuan na program te pota kini kanako pana the morning talk nkwa nanua. Nika penen na teaka te minister. O ya kate kiroa ia na taani makuri ni kapenen te tau teaka yon ki rismes. Inanon weekend. Kainoa me tāio. Rongorongon te petepeke. E asana minister PC ibukin te akawa o puakonekai e Alicia Mbainavalu saina te pororoi e te Memorandum of Understanding are e kariyoake men te South Pacific Group ibukin nakawakin te ingimea. Te pororoi yaani are e kametua ane pena noni PC pa e tauroi intararua aron sasanakit nakawaan te utuuni ingimea. E te albakoa tuna, ni merawan te pitipike mei yaki. Ntiaro, pa ina te imetuan na kipua merin merawakane. Te pororoyan nari esaina kina peiru ya pen te pitipike ka te Cook Islands, Niue, Tonga o Samoa. Nta ina ya po ui minista ibukin tiakawa menne pen te forum ari ikarawaki yon Wellington, New Zealand. Tion nora ki ate Chaiyapura Regional General Hospital ni makoron Indonesia e Papua Province e nangiri ki paate tapo are anakonaan busamaya ki ayora ki mei Papua Nukin. Etakwana rongorongo te tautea kan Indonesia rinanon te Antara News Agency pati ikareke pei ipukin te waake ni kuakua ngai yankai ayatape ni meroroa kinna iteraika uowaikai. E paite yangwane imiin E paite yang wane imin okin manangaya na siye manapota kini kwa kwa Papua Nukin mei Vanimo Hospital makorontia bene e West Sepik Province na kontio noraki i Chaiyapura. Chaiyapura pun kawan West Papua e irangini pupura o pun sita wana tiawa kayakina men San Indonesia o Papua Nukin. O menga apuimeni mewate ministra ruana metio noraki. Ivanimo. Asa tau teaka men apen nasa o tepetepeke ni pōroi yon uowakai ni peire i bukin pipitaki ni kanuan pōng te reitani meau o teka peire karika. Pōroi ki ekai ni peire ya kanye ari asa ni pusmaya ki ronti United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific ESCAP. Pōroi ya kanye pon te Ministerial Declaration on Environment and development in Asia and the Pacific.
wanga wapimeonowa or the regional program of action on advancing synergies for sustainable development in Asia and the Pacific wawatenga wapimeonowa na kon wawatenga tenepui rongorongon na nate awano ameta ke petutu dari kin kawain ceran ibukin temas entawani me kabara ubre ibukin temas entawuni mete ibukin na sakairi ring kwa Iran eta Ayatollah Ali Khamenei ari emete ni monpongin na anapua ka Amerika oiterera ni kaitara Iran ikiana ko ni pomiya ye moyangan ti sakairi riyan ari eponi mete na ye meta pimen kaina na utu dayan tamne ya ke khosna kwa ki mai Iran au os tamne ya puininga no meta ake ai pe tu tu nte irari kin te kawai ni ko ta ya kapeni ani kari ne dine na ko nege sakai ri rin ko ani nge e pusen kara urau te ka are e wo tarabatan ka menei aware ena to wa te kawai e te puina ti ki romita apakina are na pun di dari kin ne betapo ai irangini kina ki on Iran at the Henghelab Square. Eka rawa kita kasi ibukin rapatan te sakairi rin kwa ay imuinsi ko na niwene ibukin nora kin rapatana na yaw mantapu Muslims ay irangin ipupura yon te Iran at the Grand Mosala. De tabes, aw anora kita nimen nasin kamenei ntataro idarikin te poa kinimete me nasina moichapa are esan dinia kipa enoani amuina pananga na sakairi di Iran e ka kanato ya kitiro ko nikos nta intira ina nuangane e ponchoi men nora ki ke nikos na ko yete potan no ameta men te tayare e ri posina ki ai pa e kora kora ko akina imuine be po mi ante ta pare e mena yai yon te Iran iro yana wani ki peni puaka iterera nuwa pui me vanu mane pe peruare are ponte tabo are e mena na pe yai ta mena ai Ayatollah Khamenei o buna are aponi mete na bayai detayan awagan ne tokin rongorongo men na naru ne kari ke rongorongo panani kribes

pipita kende mo noa wanere ka wana kironte da wale te una ia pono pas me roana nane ne aya karo koira nara tai on me ori fa mai chenan pai nine e tera noita pi me wo wa ke sasane ki tanan kai ti teran te pi me wo wa sa ta pen wo wa ta ki na kon pon te awata wanan kai na kon wo wan chanan ta wa ki ate noa chanan dai na te tai yon kan ni senang kana koi kata noa ta ki ata urai buke no ram sena mon nan kan ni menta wan kan wan te pon I pakit na pati tangay na itapanin na iyo. Metuan tiang te kauring ng paisuwa. Ito yung metuwa katautawan metuan tiang. Di meri na tayo pukin chono ni kilipas me paanape. Di kintapo ki arota ki nang inikarawa ika kakanua men kura-kura. A kauringa kita po tanong meta ni paina te tatauroy. Ante toko ika nga nga kaya na kunaan rota kiyay. Tawan ka nante pong ibukin chano ni kilipas o paana pere ka taurawa ki. Ni poon na nouwa ngay nga pong. Kaya kara ngay na ibukin ngay nante pong ngay itakawa pong. Isuwan suwan wanga wapi mo nouwa. Anto ki kora-kora nante awa nouwa nante pagantay. Tapay Eric. At imeto anang buwak animina imiangin na may yakin chano ni kilipas. Ante imeto anapen rosi ano. Ano tapi uwa chano. Taram chono ni kiribas me paana petiang ya pepe te onime tu atau me meya ki meyo ni piri na isu ona konte pi me awa de not ena kona antoka di merenan tai tari ena merepu tarani makini me putari tari tangai na iyo ona wanang nang tau tana ni karau e pepe te na kon ne pon tau taranta tai di kana wanang nang ani me apururu ni karau ta pata peuwa merakei ya peyang tarawa mayana Tangay na iyo na uwanan inang tautano ni karaw e pepete. Taranda tayo di ka nakakaraw. Kuriya ranu ka wape meme. Tangay na iyo ta uwanan inang tautano at mea pururu ni karaw. Naona tape uwa. Taranda tayo di ka na uwanan inang ni karaw e pepete ng tapa tape uwa. Nanos tapita uya perua ni kunaw. Tangay na iyo ta uwanan inang tautano at mea pururu ni karaw. Naona tape uwa. Taranda tayo di ka tautano at uwanan inang ni karaw e pepete. Taran no tua tamena warure. Tangai na iyo anariri nga si tamea pururu ni karau na ono tape uwa. Taran te tairi kena uwananginan nga ni karau e pepete. Ntapa tape uwa. Paana pete tangai na iyo ena uwananginan tautana ni mea pururu ni karau. Taran te tairi ki ena uwananginan tautana ni karau e pepete. Kawain na makaina ito uwanatepong imain te isipong inano. Katautawan tiura mete yapusipukin kilipas me paana pe. Ekan tani ngagi tiran tepi me isu wa deminesi minte nuwa tetani me on tai ya yu. Ekan tani ngagi tiran terina no tawana te semare tawana ruwai wa temita. Te yapu sare imuina tepi me isu wa deminesi no kon tebuina de minta iriki. Dia tanana pe wu wa te semare tawana wa nuwa temita. Awane tawani kanan tepong ibukin. Jano nikiripes me paanape. Oika ingan na katanwata. Na kuya taakia tiapo. Son nemia. Afeleti leka. Dineyeta afeleti. Penuate. O piromina aviu. Repai rosari penuate. Mangarita ruta. Tongawa atanimane memanina. Tokona. Tore. E repai. Ivy tokona. Eri langli. Aritaki Wayne, Nikutapo, Tetapo, San Sineu,

0: Grand opening,
1: nam nama kain ni kain awam itu ayo, oh, nanti tau roin roin ko Valley City ni buka merua, am kapi mai suan ni awam itu, di nama nama grand opening kian kau kukin, depong ente kapong, erwe wan surai wuwa tengah wapi mono.
2: Wow.
1: Hey, ina nanda na kaukuki Value City ayo. Ako na kuna nori yai onion naron fits shorts, skirts, tops, away day entrance. Yai na may bukimi aini naron ladies tops, skirts, entrances na pe. O man naron boxer, shorts, long pants, t-shirts, awa may siri.
0: Ayar tira tao kundi tayo yo. Kaya tapen mo kahana pong intay na amit ay kibas. Awa yo tayo yale. Unang puni ka kabayan do ko roy yai na nasa. Dahil tapara Value City at do roy bukim tayo na. Yama.
1: Oyeng na kaun di nani yana ko naron ti kaun ni makuri aine o mane kaun ni piri nako o hapon maestri ko
0: hapon nani roy kay tayin ka karaw tayin buka ako po niya ni karikiam kaun na yari yung city ipukin lang wan wem pero nagi rota ginanakan wem e nagi rota ki wem di buka ori e nagi yun tayin na nori na ninay at yun nini ninti karaw
1: yain na the packs ipukimi aine ndeya ay kay the side packs the ladies pack o wait the peach pack o yain na pepay naron tayan naus o uma naron te pata the bray pan tayinan ako o wapo ng may siriki
0: sexy ngayon o yun ikin na dahan eh tukon na ibukon na nakako very city onto ni si was alin na po na ni bupoki ibukin was siya kin na perga inanonumayam ayaw ti tayo kakawag ilura ngayon na kani kibas ngayon na siya kin na pa sila buka meru ala kabili may suma ni nono ta pera kibas naron na nakulan na utinin alin ni kampana awara kampana eh very city Come on, and where were you? Whoa, what the hell? Oh, we're being a cowboy! Come on!

0: Grand Opening.
1: Nam nama kain ni kain awam itu ayo, oh yang itu Roin Roin ni ko Valley City ni bukan meruah. Am kapi mai suan ni awam itu. Di nama nana Grand Opening kian kau kuokin. Jepong yang terkapung airway wan surai wuwa tengah wapi mono.
2: Wow.
1: Hey, ina nanda na kaukuti Value City ayo. Ako na kona nori yai onyan naron fits shorts, skirts, tops, away day entrance. Yai na may bukimi aine naron ladies tops, skirts, entrances na pa. O mali naron foxa, shorts, long pants, t-shirts, awa may siri.
0: Ayaro tira ataw kundi tayo yo. Kaya tatan ng wakan na pong ito kayo naman tayo kilibas. Awa yo di tayo yari. Kung lang po ni kakabihan to ko roya ina na siya. Dahil tapa na Value City. Eta uroy bukim tayo na. Yeah,
1: ma'am! Oye, ina sa kaong ni nani yan ako, naroon te kaong ni Makuri, Aine, o Mane, kaong ni Piri, nako nako, o hapon may siri.
0: Hapon man, Roy, kay tayo ni kakaraw, tayo ni buka-buka, ako po niya ni Karikiam, kaw, Milyario City, ibukin lang wan wem, kaya nagirota ki menakan wem, in nagirota ki wem, te buka-buka, orik, in nagirota ki yan nan orik, nan ninay, at yan minamin si kakaraw.
1: Yay na ba, Pex, ibukin ni Aine, hindi ya ay tayo, the side Pex, the lady's bag, oh wait, the peach bag. Oh yeah, na babay naron tayo mouse, o uma, naron te papa, the bright pen, tayo na nako, o wapo ng may city.
0: Sexy nga yan, oh yun ako nagahan eh. Tungkol na ibukon na nakako, very city. Unti na si Nwas, alin na po na ni Bupogi. Ibukin Nwas siya, kinang pera ka, inanon mo yung ham. Ayaw ti tayo niya kakawag, inaura. Ngayon na kain, kibas. Ngayon na kaya kaya may, para sila po kami, wala ka habi may siwa, ninaon na pabera, kibas. Inanon na nakulan na ubinin, alin ni kampana, awala kampana. Eh, there you see me. The problem, and where were you surrounded? Whoa, what the hell? Oh, what we're gonna do? Come on!

0: Melody, Menna Campana, and What a Home. Pataya and Kai, Yaitayan Nakan, Nipakanpo, Yon another phone, What a Phone? Yanka and Apakanpo, What a Phone, and Montenegro in the room to Samsung, at AO6, Nippon at the Bubua Pimerwell. A year never met and a case, a Yakapona.
1: Yan Kami, when I give an event and Samsung.
0: Payer can make even a Kawari in a room to you. Tayo 7, awo buwa tipi merwai wa po nang kai. Apun po na roi, wabu buwa ni mebi merwai wa. Kowara nan. Temoto yi 14, at tipu buwa tipi merwai wa. ZTE 835. Tipu buwa ni mebi merwai wa po nang kai. Kowara nape nan. Tenubia yi 70, at wabu buwa tatara po nang kai. Apo na roi, punu wabu buwa ni mebi merwai wa. Tenubia TV 80 Max, wabu buwa bi merwai wa po nang kai. Apo na roi may maina. Wapupua, ono bimbe wewa.
1: Anaya, anaya, ngaya mwante kanganga mwota phone na aneke. Xiaomi Poco, e wapupua bimbe wewa te tahara pona, ankai. E wapupu kitawana kon wapupua wapimbe wewa. Tablets ay katawroi na nalpeira ay kate Samsung Tab A9. O e wapupu wapupu kitawana kon tinipupua ni mapimbe wewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay si Pupua Robi Merwewa. O, nipopukitawa na kon o nipopua ni meapu iti tara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inareke yung teni meapu ini pesent de paka nipo yon na mga wawa ang telepon at de A07. Inareke nane ang my phone at de 17 na kakinan ako o tapi wari ki telepon ay katawroy na nun peira. Pupa ingay payeke o kikitay na.

0: Nakoimi era kasta masi kukurei Vodafone ni katanota paye kanwang amen kapungan akin na service yon the recharge.
1: Tapi tapi sinabi na maye. Sinabi na nigiri tuli wakanta.
2: Ayo amen. Ayan na kirong. Ayan na kataya. Kataya. Kataya.
3: Mungkin orang nak balik telefon dia. Tuan agia agia kira kawan dia lemahkan nako Vodafone tak kuwakan nangai. Device promotion.
2: Kalau kita ambil ke yang dengan telefon, ah paling nako telefon. Kapu angkai je AO6. Nako na app pakai telefon. Nanti tepu buat lebih merwewa nako. Tepu buat lebih merwewa. The model E14. Nanti tepu buat lebih merwewa nako. Tepu buat lebih merwewa. Ah tapi warik. Aku kira telefon naik ada Ryan Taylor. Aika apa kain pobo kita gua boya kita yayo
0: ya ai pun ka ho moral ane te pobo kita wa yu ai kame akura
3: iran jin na be an o ye te paka ni po e bo naron
2: ka po an kai wo wa am me yo san an le kilom te paka ni po yon nam ka wo an da pon
0: ya o te po ba inde en be sa qr ya ne re ke na be rom te me wan te sen te paka ni po yon din na ni na ko ta yan da po na
3: ata ro in kai ta po ni paka mani ro wi akara I pa iriki o Vodafone backing wakan met greening
2: Ina bay inaan kay na naman na batutuwa matuwa dahitag na peso sport complex ipagini ba nyo nga nga telefonia doon na agya keka wala umangan na kong water phone are kong wakani na ngaya ipagini wakam keka ina nga
0: ya sinahin niya po bukitawan
2: ah niko pasyo na tayo ngay haya pa ka nipo ang kay water phone yon lang nga nga telefon sa kita baka eh ikanaw raw pa eh bon ng babo

0: Rotisserie promotion.
1: Ano nga di karan lang na? May mas na nga nga aguda po.
2: Never letting you go!
3: Nah, but pa hindi mo ang bao tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. Ata roi kayo naroon ni Ben Walda phone.
1: Kaya kinako na yun. Oh, Nora pa hindi akong telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay na A06 or A07 or A26. Oo, po na may school ko rin ikis.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may skuri kuri dik.
1: Sige Roy,
0: sabihin ni Kai School, mangan Vodafone, agya kamuhan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone dikki, inawalawale, dikki na daw, ipay dikki, ipeso, o ikirismas. Watch up, yaman, here we go!

Ko pani te me tō nongo ora, Yohan Panani Māori, FM 89.9. Te tai ngai ai pun si te pi meruai wairu ki te minis. Ai nang pō te nunga ke. Ai are, ko pani te me tō nongo ora, mean nam tapu mei kane. Taka antari ngang kai pa, ko pun pēn sani katawanau. Mean tauroi nongo ora. Yohan Panani Māori, FM 89.9. Nako imu kera kwa reitai ke nongo ora, Yohan Pēom ni mamananga. Nakoan te te tawanau ai yo. Yohan kawaina na pēni para te reirei. Terangi ereke na pe manga ni popo ki ni katoka ya te interirei. Aungan mo antai nu kira yaus kai apu nang mais na ko terangang ika akarina tai kai. Hari ki men putoka ki a te interirei. Pon dikira ke na pe mea kiribas na kon tai kana roko. Na tauroa iri ki indi tana kono anong ram yon panani meuri FM 89.9. Kunam kanwa na uri rinai ki anakona nangani ko temerurung karawakin na ko huspangam te tawano wayo. Ke tepakan tayo iyo. Na tauroin ka ng data kanwan nung rame kung nam tokoran na iyo. O takantan nga pa inapun pian nga niko timerulong.

Now, ya pun nak kiri kerum busin tua, ari eka kaji ye meyan nane kai, pakati kaya, teni pun kosue ya di peso. Maya de kurigo, kape aram, iroya anakumite entok, ibugin de waya, wa, nana kabi meruwa ni no ame tapera, enki di besu wawa tanga wapi mono. De ika jana kontiramba, a isuwa tenu wakea, awa isuwa ake tenu wawa, o isuwa tenu wakea, ono wane mewa, ruwaiwa ake towana. Satebio katepana, ema ituro na kona kampana, ae enan trading, ngayang kai amis bonsa ibugin de waya wa, Wari nanin wa ake anaka pun tetai yai patawana te suwa pataka wuwa te ruwaiwa. Na kan wanga mi meirun anan trading wabubuwa te katirimen o tine bubuwa ni mebui takawumen o temuwana me kan wanga na e ni mebubuwa te tara. Kurigo mina aina po peim te kan wanga e monte meteroi. Kamraba meirun anarapata entok men the sea sport subcommittee. Tekeroi kan giribes ibusumayan ami inomata wuwa tanga wabi maonawa.

Nauri au kuna nauri. Inauki, meno wabi meru wa sunu wa tanga wabi maono wa takapere bukin takapu nito waya pos. Au inain, nito pi meto wanan surai. Wa tanga wabi maono wa. Mayarang kuwe ya nakukan kanga kuwa amkirin nito waya pos. Taita para mea, tarapon na kon like it's trading. Yaon tinamba isuwa ni mewa akea. Taporo wawa ni mewa. Ke, isuwa tenunga akea. Tenunga ni mewa, wanua tenunga anua. Ibukin, anaka pi me isuwa ni noama taapera ekiripas. Osku kurente yakin na koi mipa sponsor na ki pa sponsor na ki ami kanuwa nga meiron nang kampana ke ara major sponsor at like it trading to waya boss punto wala na ba ana main ta kagor gripa sa meme tira no rayay men tita yayo uwa karina nin to waya boss pato wana te boss ari segi tika pe ke sikona nara na ba boss aki akakabuwa nga ki bukin tia kawa o taka uwa ayo ta karina naripun ka pea ki pa te boss in waya. Ayer taita para na kape yang kaya rin ng boss. O kuna nora na pe meteroy ni kanuangam. Temanin no serian na rin te katilimen. Ni me bubo te tara. Te kawomen. Isi bubo ni mewi te tara. O way karuto na. Ari temuan na. Ay. Tawa na tanga temanin no seria. Ibugin ng kan mea tata. O rin takin ako ya anakomite te si sport. Yon nang pa ikay. Isi wa tenung wakea. Au wakea isi wa tawana uwa. Ke isi wa tenung wakea. Ono wane mewa. Luwa ewa akea tawana. Kamda pa. Oh, sinapenan tigiroy, imani busimayan, arahin na wamata, buwa tenga, wapi, maunawa.

0: Ang kampanya ay yan ang trading. O si ko ng design kung kayo na kayo anak. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the badge schools, the non-low cost, signboards, poster printing. Yay na para sa kayo naroon na pera. Ibigin din ang car, the pwede pwede din ang bus, din ang truck. O si ko na nabang karawa, the king, ibigin din ang kawabi matuwan. Anan trading, yay na pa na comment. Sigunan ko roi, tinan dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kidswear, awa po ni mais kulikuridik. Ilarigin nila services sa ikan ni, o yay na pa na workshop, anan trading. Sigunan na pa ni ko roi, nako amika, repairing, o taka service. Yay na pa na medyo work. Sigunan ko roi, tinan kausway, takatas, the brick mount, the tank stand, takain kopen, o ay takain ni katoka. Sigunan na pa ni wiring service. O yay na ba, arka pentag ito construction. Ilarikin na rin services ay kanin. O yay na ba, arka ibuge ay kasko na naman ipupukin na ko imi. Ang kami ay kikamkan ka na ko, yami kako na ko buge.
1: Ay kayaran na arka ibuge, apitinwa. LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, Hawaii. LC Lady, ito yung merawa. Ayong kanin, kawain na arka ibuge, erong de itira mayak. Nunga, away de itira mayang. Daitagin na ko ila yon, tinampan tarapon, isuwa ni mewa towana. Uwanowa, towana, uwanowa, ke. Email na kon gm@annanjk.com.
0: Kamdapa, mayroon ang kampana ay Annan Trading.

Merimi no ram ni kunam tukuranan ya kara koi ro ran rata inte pakantay yo tawana timinis iminawa ngayaren na pun timi atuan ro ro ni ko yon parani meuri FM 89.9 ka kana koi na kan wan no ram ika na timi atuan na ngani ko te kukurei timerurum kai tarakin nakos pangam no wante pakantay yo ikaro ko apon ni mewa detay yan na rin na mga tauroa in days kumaya tiru ni karikiro ngono men panani kitipes ibukin ng ram am dongo ngon kitipes ni pakantay yo sina kauta mo ametara ni kunara tukuran ayo.

0: kukuwa ni yaya waka wa imi bukin promote na kena mbisine ke amtapone makuri ke amorganization community events owe ponna public awareness ke hoya wa mantain kina kimi royam customers ke ponna mtake te ori ki gaya khan pungin takai nome ta hai
1: yamman yamman kar ko angai oni gram romoro no iron te bodan nam da ilanun tere yo are ngai ja na kona ani ta da ga oni ka suma ta ge anu andam service na ko inta tai to wala mata tai to wala na kon te bodan nam da
0: o no koi mi na pota ki ne makuri te tautega business ngos pota ki na ro rei rei ga wa kurubu o ai poni ngai ren ka tene wa tai ya kana ko ki nam ka tanwa ta yo an tere yo pon to wala me po kon nam plan ni bukin nam ka katanwa ta ke am promotion ke am kawai ibukin nam marketing ibukin kawai eriki ami customers aki kam target ini nami products ke ami services ke ibukin nami katano tai karang ini punga na o meni ka khawa ibukin ayat tai tipo dan no aneta
1: what bang bang FM 89.9 wasin namun kwa wa akura nangan ko te kapelen da merwa ilanon da gen service ka professional on sexy ngaya na anau rate na da aika akuna ni bobo kitawa ni on te bobo kitawa orang met roi ibukin ngani bo te kini maguri community sa pon te botan namda ayo nani ya ka khawa si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwa ta ngaira nte pong ei Ibukin di kirong rong na panin orita kina koiran te nampa e ono wa tenua kia to wana nime wa kia ke isua tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke message na koira na na Facebook page PPA e Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
1: ke poni kawarida o pondrogo na na Frontex ipairiki ke kona kusima ayakiai mate muangare ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Si woga de tara ako na kuwe ni kapungana ti pororo in de tata nuka ni pong. Kariki ang kayo ako na kuna minta ni ti mentio te buina te tairiki ni karuwa te on uwan te nga pong. Ori esta te wana woga ke te bohi ibukin tali na kim te pororo in de tata riek kapungana ki na pene tainan te wa awan ta karangaina.
1: Ori esta te wana woga ke te bohi ibukin tali na te pororo in de tata riek kapungana ki na pene tainan te wa awan ta karangaina.
2: Yay te yen suan! Nako yen!
1: Kata aras paswa ikanuam. Ori asta towa na tenua onua te poki kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
0: Da, ay bilang ya kon anak na sede suwa da phone ne.
2: Bring up a word phone. Yadi kon anak teria anang ay bukim kol tigil mas.
1: Yakupe.
2: Bukim to nem na word phone dahin ako. Yon na sis na run the call back. Don't recharge me. All the secret, kana kwa daya pake kanu ng telepon. Ubusi yung call back, kaya kanu agi ng telepon na iru yung mutu. Ararom na kya pona.
0: Ya, o ilawa tatay kanu kwa kina urongorongo.
2: Nina po yung tatay po kinikana kwa ng urongorongo, ni katotu ko na namakaina.
0: Kaya kan tawa mo, upon huwawa.
2: Ya kan na nga, uri nga. Oresta, awa, awa, awa, dabok.
1: Whip top up.
0: Ya, mga te whip top up, ay mga tirangan te whip top up.
1: To whip top up, kung nam bell top up, ay ako tangiria. Kaya nam tapo, ay ako mena yay. Erang ini pesi.
0: Ya, bukan gua awan ni ke?
1: Ibu kini kita buat kan kawal atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon cobap, orang yang nampan telefon ke, anak nampan telefon rom dinia amais atau nakon bil.
0: Kita orang ini waktu ini awak siapa ini anak ni semua telefon.
2: Kan orang kongkai, aku nanti nak pandai tak? Ini anak ni sales Vodafone.

0: Accessories promotion.
1: Ano nga tigara ng nanang? Ay masinali na ano ang wood po.
2: Never letting you go!
3: Pahingin mo ang power tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roi kayo naroon ni Ben Vodafone.
1: Kaya rin ako na i-honor ang pahingin akong telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibagay the A06 or A07 or A26. Oo, hapon, may sikuri ko rin.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, oo, may sikuri ko rin.
1: Sige, Roy.
0: Sa pahingin ka iskuhon naman Vodafone, agay kang mukhaan ng aya.
1: Yaya naman ang iPhone, bigi, inawalawale, bigay na daw, ipahinig, ipeso, o i-Christmas. Watch up, young man! Here we go!

0: problema.
1: Ang kampana ay yan ang trading. O siko ng design kung ika inakayan ako. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the bad schools, the non-locals, signboards, poster printing. Yay na para sa kayo naroon paida. Ibigin tinani ka, depo-depo ay tinani pas, tinani truck. O siko na nabang nagarawa. The king, ibigin takawabi matuwa na. Anong trading, yay na pa na comment. Siko na ni Koroy, tinan dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kidswear, awa po ni mais kulguridik. Ilanigin nila services sa ikan ni, o yay na pa na workshop, anong trading. As ko na ni Koroy, nako amika, repairing, o taka service. Yay na pa na metro work. As ko na ni Koroy, tinan kausway, takatas, the brick mouth, the tank stand, takay ni kopen, awa itakay ni katoka. Siko na pa ni wiring service. Oye ina pa arkapin target the construction. Ilalikin na services sa ikan ni. Oye ina pa arkaibo ke ay kasko na pa ni pupuk na koy mi. Kami ay kakamkan ka na koy mi kako na kupuk.
2: Ay kayaran na arkaibo ke apitinwa. LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, Hawaii. LC Lady ito ni merawa. Ayong kanne kawain na arkaibo ke eron de itira meyak. Nuga Hawaii de itira miyang. Deita gina koy rayon tinan pantarapon isu wali na watuana. Uwono watuana uwono ke email na kon gm@annanjk.com.
1: Kamdapa, mayroon ang kampana ay Annan Trading.

Nauri, ako na Nauri. Inauki, meron mo bimero ang sumo at nga wabimero nung wataka pere bugin takapo, ito kaya boss. O, inain, hindi bimero ko ng suray. Buwat nga wabimero nung mayarang ko yan kung kan-kan ako ang kirin ito kaya boss. Tay tapura me, tarapon na kong like it's trading. Yon din ang ba isuwa ni mewa, akia, tapura wawa ni mewa. Ke, isuwa tinungwa akia, tinungwa ni mewa, wanwa tinungwa nungwa. Ibugin, anak ka pima isuwa ni noama tatara, akilipas. O sige ko rin tiyakin na nakoy mipa, sponsor na kay, pa sponsor na kay. Ami ganun nga mayroon ng kampana, kay ala major sponsor at like it, trading. Tuwa ya boss, punta wala na ba, ala main takakor gilipas ya meme tira nora yay. Mentira ya yo, uwa kalinanin tuwa ya boss. Patawa na, te boss ali sagi tikape, kay siko na naranda ba boss, aki akakabuang na aki bukin tiyakawa. O taka uwa, ayo takalinan na rin po ni kapeagi pa te boss yung waya. Ayan tayo para, nakapayang kayaran ng boss. Ako na nora na pa, matiroin ka nungangam. Timan, na Australia na ron, teka tinimen. Nime po po tatara. Teka woman, isi po po nime po tatara. Away, karuto na. Ay, timuan na. Ay, tawa na tanga, timan, na Australia. Ibugin ng kanina tata. Ori, takin ako iya, anak ko mito di si spot. Yon nang bay kay. Isuwa tinungwa kaya. Awa kaya, isuwa tawa na uwa. Ke, isuwa tinungwa kaya. Ono uwa ni mewa, luwa uwa, akia tawa na. Kamda pa? O, sinapin ang tigiloy, imanibus mayan, arahin na mamata, buwat nga, wapi, maunawat.

Now, ya pun nak kiri ke arun busin tewa. Ari, eka kaji ye meyan nane kai pakantikea. Tengi pun kosue ya di peso. Maya de kurigo, kapaya aram. Iroia anak komite entok. Ibugin de waya. Wa, nana kabi meruwa ni no ame tapera. Eki di besu wo tanga wopi mono. Eka jana kontenamba aisuwa tenu wakea. Awa isuwa ake tenu wowa. O isuwa tenu wakea. Ono wane mewa. Ruwaiwa ake towana. Satepeka tepana, ema ituro na kona kampana. Ay, anan trading. Ngayang kai amisbonsa ibugin de waya wa. Wawari na nini wa ake anakapon tetai yei patawana teisua ataka wawa teruwewa. Nakanuwa ngani mayroon anan trading wabubuwa tekatiri men o tinibubuwa ni mewi itakawu men o temuwa na makanuwa ngana e ni mebubuwa tetara. Kuligo mina ayina po paim dekanuwa nga emonti metiroi. Kamraba mayroon anarabata intok men the sea sport subcommittee. Tekiroi kaan gilibes ibusumayan ami inaometa wawa tanga wabi imaonawa.

kona meuri riki nguwe kwa teme tuwa nongura yon panani meuri FM 89.9 amta ingaya bani po roi ni meuwa kes na amta uroi ni kaina kona konteru ni karike rongorongo mene panani kiripes ibukin nongura am rongorongo ni kiripes rongorongo na bambe kiripes tipe tipe ke me on nape.

Kun me uri aika iro ngoro ngana baraka kina koi iro ngai te pau ere taia. Yesan kame tu ata pota kina makuri bukin nape au kari kira kian te ununi ki yon Christmas. Pa yesan rokon tu kina sai na kin te poro roi yon risin nape a kia risin a kiro yate pota nameta yon te kawa e tapakia. Eri posina ki mentiwa bisa yu pakora kia ki asan na ki karawa na nun te poro roi yei anata uroi na na ki kieni koa ki yape a kia teka teka yei na konti tau teka. Engen nani amai sin pontri sare e kata wa kinte tau te haio i bukin te wana teris ponte mais e te wana te nga te nebu wate tara. Yesa te ministen te pota kine makuri i bukin nakawa au kau paira mei merawa e ripana taake si wau ni kaira na sim kiribes na konde na paparo ne pohui ministen te pota kine nakawa nte petepeke are e karawa ki Wellington no siran o nto kinte wiki e nako. Eri posina ki mente pota kine makuri a iyo pati paparo e ai, e kā karawa kini katoa ririki. Awa yona petetai are, a meroro waki ni ai, a yawaaki, ibu kini karikira kia ni kaupaia, menne ia merawa. Apo ni mais pepe aire, a yasa ni pōna nua ki makuri aia, ntai nti paparo ai o, o kiripes, e pōndeke na pēna tai ni karini, ya na iango, inauna ni pepe aire, ai kā kakawa ki ai kai. Ia ngana kakaitau te pōta ki nakawa na konte tau teaka New Zealand, Foreign Fisheries Agency, or the Secretariat of the Pacific Community, ke SPC, ibukin pe perungan agi apa poro minister ni pota kin nakawa men na pen nako tipe ke ndiri ki ai yesa te minister men te pota kin makuri bukin kari kira ki ante onon raina merawaki e ni kari te teneri ni ka meto ante yakin na nako yata ni makuri ni ka pen na nako bisme ana kampana nako te tau te ga yon ki dismes pa ana ri ni ka te meto ate ko khoni mek nako insi pa ngai ana ete yagi na yo mi karite ni kanwan na program te pota kin kanako pana o kari kiro ngorong o ke PPA at the morning talk te pongarung kwa nanua. Nika penia nana teaka te minista, o ya kati kiro iya na tani makuri nika penia te tau teaka yon Christmas, inanon wikin te kaino ame tayo. Rungarungan te petepeke. Yasa na minista BC ibukin teakawa o apuwa konikai Alicia Mbainivalu, saina te pororoi te Memorandum of Understanding ke te MOU are ekariyoa ki mente South Pacific Group ibukin nakawakin tingimea. Te pororo yani are eka meto ane pena noni PC pa e tau roi interarua aron sasanakin na kawante utu ni ngimia e te apa koa tuna ni merawante pitipi ki meiaki. Nti ero baina te imeto anna ki ipua meri ni merawane. Te pororo yani are e saina ki na peiro ya pente pitipi ki aika te Cook Islands, Niue, Tonga o Tamua ntaina ya powi minister ibukin tiakawa menne pente forum are e karawaki on Wellington, New Zealand. Te ono araki e te Chaiabura Regional General Hospital e makoro ni Indonesia e Papua Province e nangiti ki pa te tapu are anakona ane busumaya kia i araki mei Papua Nukin. E tapu anarongorongo te tauteaka ni Indonesia dinanun te antara News Agency pa te ikareke pei ipukin te waaki ni kua kua ngai angkai e atape ni meroroa kinna itera aika uo waikai. E pai te iangwaane I mean, o kini mana ngai ana si mana pota kini kua kua Papua Nukin mei Vanimo Hospital ni makoron tia peani e West Sepik Province na konti o naraki I Chaiabura Hospital. Chaiabura, ponikawan West Papua ai erangi ni pupura o pon si te wana tia wakayakina men San Indonesia o Papua Nukin o men apu ime ni mewati ministra ruana meti o naraki I Vanimo. Asa tau tega mena pen nasa o te petepeke ni po roi yon wawa kai ni peire I bukini pipitake ni kanua ni poong te reita ni meau o te kapeare kareka. Po roi ki e kai ni peire a kane are asa na busumaya ki iroun te United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, ESCAP. Po roi a kane pon te Ministerial Declaration on Environment and Development in Asia and the Pacific wawa te nga wapi meono wa. Or the Regional Program of Action on Advancing Synergies for Sustainable Development in Asia and the Pacific. Wawatenga wapime onowa na kon wawatenga tenebui. Ondongorongon non nabe. Awana o ameta akeipe tuotu irarikini kawainti Iran ibukinte maasin taunimeti ibukinte nasakairirin kwa Iran etapu Ayatollah Ali Khamenei. Are emete ni mwanipongin anapuaka Amerika o iterera ni kaitara Iran Iki ana kone po mia yei, mwe ngante sakairiri ane. Are ea poni mete nebe yei, metape men kaina nautu. Ntai yantamni ya kia kwasina kwa ki mei Iran,
Ostam ni ya puini nga no meta akai pe tu tu nte ira rikin te kawai ni ko ata ya kapenya ni kari nedini na ko ni ya sakai ri rin kuani nge e busi ni kara ura ute ka are e wota rapatan kamene aware e na tu wote kawai e te puina te kiro mita apakina are e na pun dira rikin te tapuai e rangini kina aki on te ran e te inhelap square Gara wakite kasiki ibukin dapatan te sakai ririn kuwa ei. Ima yin sikuna ni nene ibukin norakin dapatan anna ya umanta pu muslim. Ay erangin pupura yon te ran. At the Grand Mosala Mosque. Nte tangapes au anura kite nimen nasin kamenei. Nta taro irarikin te poaki nimete. Me nasina moichapa are. Esan di niekipa inawania miinta mena. Ke nime harikipa anasakai riri iran ekakannato. Yaki rokon te koos. Nta intira ina nuangani. Ebon tuai nebe men nora ki kini koosina ko yate pootan noa meta. Men te tai are eri poosina ki yai pa e kurakurai kuakina. Imi nebe poomiyan te tapu are emena yai yon te raan. Iro ia na maani kipani puaka itira era. Nua kui me vanua pongi nebe peruare. Are pon te tapu are emena nebe yai tamena. Ai aia tola kamenei opuna. Are apuni mete yai nte tai yaani. Awakani tukin rongorongo. Ipukin rongoram. Men nana ruo nikarikin rongorongo. Panani kiri besi. Thank you.

kupun teme ton rona yon panan meuri FM 89.9 o amta ingkai tepino roit minisi min meo sinan tau roin wakina rawan kak pusa tini meo wakai bikin kongam ongram yon panan meuri FM 89.9 na wante pakantai yo na reisiko me kunam tokorana yo ibikin katau roam ngayari te tegi kitana teme tua rona ipa imin na yo sa tau roin pen wakina kanwan nara ni meo wakia

0: Gotro Day, και η επόμενη κατή είναι πέρα έγκριβες ουατενά αουαπινόνουα.
1: Ne kukurei te pota ke ni makuri buki ni katei o abe ina nua ni mangana ae opisi ni katei na pera o teo manipong ni katano tapan te pui mea wan sura in delike yo o ina korowa ke puka meruan pungi ni katei na pera ke te National Culture Day wo watenga wopi maonowa.
0: Ayo te muka meru anti meto alipi aero nga ke ni katua liriki men te pota ke ni makuri buki ni katei abe ke te Ministry of Culture and Internal Affairs anpo tokagi ilo wia cultural stakeholders ke fota ke ni makuri merabata ake kaina na komite ni pera nga abisi ni katei nepera o te umane pong ibuki ni kapuko nga ni kanua ni te pong e kakawa ke ayo
1: te poto ni nga ibuki ni teneri ke ayo e khanga e te khana te metuam na no makara ibuki ni katei metuam na rakatei yo rikera ke ni metang e khanga e ke ni tete ni metang sustain momentum toward the sustainability of our culture and heritage.
0: Ayo te poto ni nyongo ari e ni gere ke ni kei ni ta na poto ni nyongo ana kapu ime isu wali no me ta tere ki ni basi deli ke ayo kanu an te buku meru ibuki ni te pong ane e na muale ki mente ka ukuki ke karini an te pong ngai kakao ke ayo ke te pomo pat e na toru munya ki na kanua ai ka kakameta kuri ye cultural stakeholders e ki e na kote ye kakao ke ni kati ne tala merikera ni giri basi ni nanon na ye kakameta ke ne ye kawasas ai ka haram kakamura ye na beti kawasua ye wan goroba ni giri basi ai ka kakakoro na iri ye cultural stakeholders a ke na kawasi ye beka uya na gitari na yon te goroba ye ke local and craft ni ko tegnete na amareke ni giri basi
1: ilarikin na yo kakameta kun nebe detayane pon nebe peakin o menta kokinan rape kawuya rarondikirake ai ka ye ye tarina yon te korpel na ke yang local artist a ke na tauroi ni ko si inanan tayin te mukameru ayo amai siri ki kanu ka akhameta ko menika khanno naran tayin kuaya mai ye awai ta haro ni kiri pesa ki anari ki pakari nien te pung ya khakawa ki ane punye ina pe pain ki kiri pesa ai ka apun te ni korawa ki menika upain o merin na pera a ke na tauroi ni ka puna kwa ki ditai ane
0: ayo te tayi aran kakawa ibuki mkoi te kiri pesa ni kakatonga o ni ki maari rei o ni ki merin ya ni ki maari rei ibuki ni karini ya ni kakawa ki ni pungi ni katei na tam aripo ni meamete nanam bani mei posina po utoka pungi kati nepera kiribas oy muarari ki pouto kante poteri nyamo al skale na kwa kiyinde da yiyo sina kai ni makuri ngai nan ko ina non dara usu o wana pote kina ko are karisa o ina tabo na makuri ai ka ko kuro e ta kuri kera poteri nyamo enteri ni kiyai
1: ti metuan na no mahara ibukin kati metuan na rahatei ori kiara ke sustain momentum toward sustainability of our culture and heritage.
0: Sidakani garikitei, ni pari natina no maka nako sibangara ibukini pautukan, wakati ime tuane kateira orijera, ibukini warokon di neuroyo jirirake, nako nebera agiribas.
1: Inapuka meruaki bongi ni katei nebera antipunga tupi mewa nzure wa watenga wapi maonowa, the best sport complex ni mua menteo arwewa nako ntewa awa ntepakantai.
0: Kandali musimaya kiwa mita nako nako the best sport complex, ni epe on pautuka bongi nebera maetangiraki
1: Kamrapa o senapen entikiroi nanon puka meruan anakabui mensua nino ameta apera kiribes e wakhan na yo.
0: Ibuki ni pari ndongorokona o rita kimi o tisini kati indepera o te umanapong delamban darabon e isuwa ni mea wanua tenua. Na kwa kiarik isuwa ni mea taparu wanua tenua. Ibuki ni mkani mea takatariki ibuki ni karuan tapong ngane. Kandapariki o enatikiroi amika tauroi ibuki ni pungi indepera e wakhan na yo.

Tarana ye te tirimen loro kon na tare point pa kantai yo sina tawro ri kini kaina kon na na kon ra response ke ya ta kantani nga go te sani mi wa ke go ro ko ta roi nam ni mi wa ke te pa kantai yo ta kantani ba kun pun ka ka won roi ke pun kainis kan won na sisrak na ni mi wa ke me na kon ra response sina tawro ri kini kaina kon na kon na kon ra response.

0: Godfrey Day και η επόμενη καθήνα πέρα έκρυβες Ωουατενά Ωουαπίνο Νούα.
1: Εγώ μπορεί να πω ότι είναι μακρύ που είναι κατέι ο Άμπενα Νούα, είναι μάγανα αιώπης είναι κατέι να πέρα ο Τόμανι Πόμ, είναι κατάματά παντε πει με έναν σουρέντε λικαιό, ο ένα χρόνο και που καμερουάν που είναι κατέι να πέρα και The National Culture Day Ωουατενά Ωουαπίνο Νούα.
0: Αγιώτε που καμερουν, αντιμέτωρη πέρα και Men the vote in Maguri Buinikate, Ata, get the Ministry of Culture and Internal Affairs, and vote to Kagi, you are cultural stakeholders, ke vote in Maguri, Barabata, Akiakaina, and a committee in the Baron of Sinkati Nepera, or Tomanabong, Ibukinka Bungan can want the bong, Agarawa Kayo.
1: The vote in Yang, Ibukin Terikayo, Ehana Tehana. Timetuan Naramakara, Ibukinka Timetuan Narakate or Rikera, Keni Metang Ehangai, Kin to the Teni Metang a sustained momentum toward. The sustainability of our culture and heritage.
0: Ayo tapo tiniyo mo, ari iligere kaya kaya nito ano po tiniyo mo, ano kapi mesyo rin naman tayo talaga kini basin din niya yun. Kano ang tapo kamaru ibukin tapo ng ane, e na mula gimente ka ukugi ke karin ang tapo ng kakaw kaya yun, ke tapo mo pa. E na taro niya kina kano ay kakamata kuri yung cultural stakeholders, kaya na kahit yung kakaw kini katin na talaga Amerikera, ni kini basin na nun na yung kamata kaya na yung causes ay kaharang kahamura. Yaya na bete causes ba yung koroba ni kini basin ay kakakakoro. Na iri cultural stakeholders, akian ako si iba ka wia na gitar na yon. Tukoro ba yung local and craft ni ko tagi nito na Amerika ni kiri bes.
1: Ilarikin na yu, kahamita ko na bete tayan. Pon nede pa akin, minta ko kinan ra ka wia ra rundi kira ke ay kaya yatar na yon tukoro ben na ke yung local artist akian na tawroy. Niko si inanon tayin tayo kamero ayo. Amay siri ki kamo ay ka akamenta ko menika kano naron tayin kuya. May ye away tahagaron ni kiripes sa kian arigi. Pakarinian tayo ng kakawa kian. Punya ina pepain ni kiripes ay ka punten ni korawa ki menika upain o merin na pera ay kian na tawroy ni kapuna ko kini tayan.
0: Ayo ti tayaran kakawa ibukin ko ite kiripes. Nika katong o ni kumariri o ni kumarinari ni kumariri ibukin karinian kakawa kini pungin ni katin na tam aripon na metin na nam. Pero may pasina po utok ako ni kating nepera kini bes ay muarari kipo utokan tapo tiningyo mo arskaya na kwa giyin tayo sa kain makuri ay nangko ay kinanon narausu o rapote kina ko aray karesa o yun tapo na makuri ay kakakuro at takuri kaya rapote niya mo ang tinili kaya
1: timetuan na naman kara ibukin ka timetuan na rakatei o rikyara ke sustain momentum toward sustainability of our culture and heritage.
0: Sinakani garikitay, ipay na tinanumaka na kung sibangara ibukin ibuong tukan, ako katimatuan ni katira o rigera, ibukin warokon din na uroyo at dirinaki, na kung nabera ay ginibes.
1: Inapuka meruwa kibungin katin na pera ang tipong ito pimewan suray wawat yung hawa pimonowa, the best sport complex ni mo amin teo arway wana kong tewa awa ang tipakantay.
0: Kandar na mo sumaya kiyo amin tanakon doon the best sport complex, niya te on ibuong tukan, pungin na tam matanginaki.
1: Kamrapa asa na penanti kiroi na nun puka meruan an kabi mensuan ino ameta pera kiribes ewahan na yo.
0: Ibukin na panin dongro na orita kina otis ni katin na pera otumanapong delam bandarabon isuan na wanua tenua na kongi. Isuan na wataboro wanua tenua ibukin na kani meata kateriki ibukin ka ruan tapong an kandabari enati kiroi amika tauroi ibukin na pungin na pera ewahan na yo.

0: na pera apa ni ngaya apa ni ngaya nak hari kemana tahu dia saya hapus dia ni ngayaan harap
1: ya kerap aku lagi kuera kuasan leitan ina pendera ni mea wakian kakpus na wanti pakantai iyo mei iyo ni pewa meikane ya leitan kan di tepanan kakat kiroi na koi mei nam tapu meikane riki ya pun leitan tepanan kakat kiroi na kuan nam mis hemfu ara kuasan mani beya na pendam kakat kiroi na wanti pakantai iyo takantani ngapa apuni pen nung roro mkorak kere ku kuasan mani beya ipkin aya like and share ipkin sakabu kutu ara kuasan mani beya nanti pakantai iyo ipun tebya tuan na pendai siku ya nara ni mea wakian kakpus Tandara, tampan tarapona rei suwa ni mea wake taporo wawa awa ni mea wake. Bara upuri, suwa ni mea wake taporo wawa awa suwa ni mea wake.

Na rute ni mea wake? Na rute ni mea wake? Wale tupana? Ah, kuna mea urindia kwa tarepo ni mea? Ah, kuna mea uri chelere kinte pakanta yo ya kanga ite tisirak na kwam chelere ki. Ina karawa kia debu kameru ibugini pongini kate ina pera. Ah, taranda yaiti takangana kwa nara tarapon nani kis na tauruwa ilikin kaya na kwa nara kongra responsa. Ibukin nungra amko ite sani mewa kente pakantayi.

0: Yaro tene na wage.
1: Ai da.
0: Ah kona me awri ke ko tare bon mei.
1: Serere.
0: Ah kona me awri tere ko ya kanga ite te sirek na koim cherere. Ina karo ke a debu kameru ipiki ni pongeni ka teina ta. Ah irange sro ite tere ke alde sport complex peso. Kona ko am ka tere omega.
1: I'm going to go to the house.
0: Awan ni ni kwa siya katene na kona siya kina yano ay rara ba siya roy ya karapo kori ki chere rekin dona kira nara ni mawa ken ya katikiroy ko men namtam meka na men na studio ay pare kitara meka ya rita rekit paran ka katikiroy na koya mkurak ke kwasan mani beya ari ki am miss wa siya kere na tauroy ti ibukimin te ti na mata yo ai bunte meto ane pen desu ko yo nara number telephone nare suani mewa ke ta poro wo wa awai suani mewa.

那是怎么样的？啊，我那苗人爹，我打的波呢？啊，我那苗人爹没有那么干，没干，那也干了，这是在干哪样？ko na kakaya isa yakairu yakangay te tekan te tisira kayo ana puto niya ngo pongin ka te na peran tiri kayo pon na kaya iri kere kena me ate puto niya ngo ke te tim mi kini buka meruan na kapi me suan ino ameta apera kiri pes tiri kayo isa anti yakairu ay nang isto ay tiri kaya ni poni kairu kano ka mga tiri kaya mekan ya karabo ko rikin rona kidan nara ni me wa ken te pakanta yo ya katikira yo rikin me yo an pio me kan ya rita de panani ka katikira yo na ko yana pe an kuraka ki ko sane ben mane ya na wan te pakanta yo ai bun te me to an ben de isko yo an nara nan ban tare po nara isu ni me wa ke ta pro wo wa wo isu ni me wa na ko ngero kan na param ka katikira yo na wan te pakanta yo a uringa ka ya ro yam ta po ro roi po an ku kurai be na ina ko panam mo ina ko roi ki

Now, ya pun nak kiri kerum busin tua. Ali, eka kaji ye meyan nane kai pekantik ya. Tapi pun kosui ya di peso. Maya de kurigo, kapai aram. Iru ya anak komite entok. Ibu gin tua ya. Wah, nana kapi meruawa ni no amet apa lah? Enki di peso wawa tengah wapi mau no. Lagi kaji nakon teramba isuwa tenu akia. Awa isuwa akia tenu wawa. Oh, isuwa tenu akia. Ono wani mewa. Ruaiwa akia tuana. Sebabnya katapana, ema itu orang nakon nak kampana. Enen trading, ngayang kai anis bonsa ibu gin tua ya wa. Wawari nanin wa ake anaka pun te tai yei patawana te isuwa pataka wua te ruwaiwa. Nakan wanga mi, mayroon anan trading wabubuwa te katiri men o tenepubuwa ni mewi takawu men o temuwana makan wanga na e ni mewubuwa te tara. Kurigo, mina ayina po peim dakan wanga emon te meteroi. Kamraba, mayroon anarapata entok men the sea sport subcommittee. Tekeroi kaan gilibes, ibusumayan ami inaometa wawatanga wabi imaonawu.

Mauri au kuna Mauri. Inauki, beno mo bimero al sun wo tanga wo bimo no ta kapere bugin ta kapo ito wa ya pos. Ah inain, te pime to wan surai. Wo tanga wo bimo no. Mayaran ko yara ku kan kana ko am kevin do wa ya pos. Taita para me. Tara po na kon like it trading. Ya on tenan bai suwa ne mewa akia. Taporo wo wa ne mewa. Ke isuwa tenu wa akia. Tenu wa ne mewa, wanu wa tenu wa no wa. Ibukin, anaka pime suwa ni no amata tara akiripas. Osko ko rin te akin na na koy mipa. Sponsor na kay. Sponsor na kay. Ami ganun nga mayroon ng kampana. Kay ala major sponsor at Like It Trading. Tuwa ya boss. Punta wala na ba? Ala may takakor gilipa siya meme tila no rayay. Mente tayo yo. Uwa karinanin tuwa ya boss. Patawa na. Te boss ala sagit tikape. Kay siko na naranda ba boss. Aki akakabuang na aki bukin tiya kawa. O taka uwa. Ayyo takarinan na rin po ni kapea ki pati boss yung waya. Ayan tayo tapara, nakatayang kay yaran ng boss. Ako na nora na, matiroan ka nung angam. Teman, na Australia na ron, teka tinimen, ni may bubo tatara. Teka woman, isi bubo ni may bubo tatara. Away, karuto na, ari temuan na, ay, tawa na tanga, teman, na Australia. Ibukin ng kan mga tata, ori ita kinakoya, ano committed to see sport, yaon nang bay kay, isuwa tinung wakia, awakia, isuwa tawa na wawa. Ke, isuwa tinung wakia, ono wani mewa, luwewa, akia tawa na. Kamda pa, oh, sinapin ang tigiroy, imanibus mayan, arahin na umata, buwa tenga, wapi, maunawa.

0: letting you go. No, no, no.
1: Mary, Mary. Mary, USB give us canvas.
2: USB, ang turan dili ay tapa. Ari enasi ko na hindi kaya itakapaya. May min nang kamitipay maka. Ang di kaya natin, di pa. Naroon na ito.
3: Certificate, diploma, degree, postgraduate, master's, doctorate, or a profession.
2: Yay! Kangangara na ba USP may na pepa ika akatuki puro? Ngayon e ko na kilibes tipitipiki o ito ang nape e panin.
3: O bukin ng dongrong o tinito na tang kainugi ang nakadindin USP ke tenromen si bukin tsaka wawang semesta wawatanga wapin na ono wang. O natukin si bukin ang turay. E na wagi tira ide inanong wapin turay wawatanga wapin na ono wang.
2: Na huwag mo kuya rin kubo ke punakyang USP ID number may maina ayute link www.usp.ac.fj/apply onko yere kwa men kita na tereire inte men awa am semesta ke wowa tereire kina kireire ayute link ayo www.usp.ac.fj/resume ongami ake kamna ipita ami campus ke ipita kinte program special registration karuan nam course ta yoga na honte link na pe ayo www.usp.ac.fj/ako KAAGO
3: Pacific Te Preliminary from 6 level foundation from 7 level Mkwe ya gipene amkora kionowa ki amkora ki isiwan chaka warinan Eta uroa inape USP ni busimaiko Nakonna na preliminary program on a foundation program Continuing vacation and education training Kitis

0: Ang kampanya ay yan ang trading. O si kunang design kunang kainakayan ako. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, color designs, blade designs, cup designs, the bad schools, the non-locals, signboards, poster printing, yay na para stick ay naroon beta. Ibigin din ang ikat, depo-depo at tinanong pas, tinanong truck, o si kunang nabang nagarawa, the king, ibigin takawabi matawana. Alan trading, yay na pa comment. Si kunang nagaroy, tinanong dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kids wear, awa po ni mais kurkuririki. Ilanigin nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, alan trading. As kunang nabang nagaroy, nako amika, repairing, o taka service. Yay na para medyo work, as kunang nagaroy, tinanong kausway, takatas, the brick mount, the tank stand, takain kopen, o itakain nakatoka. Si kunang nabang wiring service, o yay na pa, alakap and target the construction. Ilalikin na services ay kanne, o yay na pa, arkaibuge ay kaasko na pa ni pupungin ako imi. Ang kami ay kakamkan ka na ko, yami kako na kupuki.
1: Ay kayaran na arkaibuge, apetinua, LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, Hawaii, LC Lady Ito Inimerawa. Ayong kanne, kawain na arkaibuge, erong deitira may yaki, nunga, away deitira miyang. Leitagin ako ila yon, tinampan tarapon, isuwa ni mewa tawana. Uwanowa, tawana, uwanowa, ke, email na kong gm@annanjk.com.
0: Kamdapa, mayroon ang kambana ay Annan Trading.

Nani min nong ram kunam te tokoran an ya kar koiro ran ra tai tai ri kayo ya po isu a ke sinang tauro an kai na kono kon teru ni kar ke rongrong men panan ki dipes ibukin nong ram ham rongrong ki dipes rongrong na pem me ki dipes te pe ke me on nap

kuna me uri ai kai rong rong na baraka kina koi i rong ai te po wera tai ya yesan kana tu ate po ta kina makuri bu kin nape au kari kira kien te unu ne ki on christmas pa yesan ro kon to kina sai na kin te po ra roi yo an di sin nape a ke ri sina ki ro ya te po ta no meta yo an te ka wa e ta pa kia eri po sina ki men te wa bisa yo pa kora ke ki asan na ki karawa na no te po ra roi ei ana tau roi na na ki ke ni ko ki ya pe a ke te ka te ka ei na kon te tau te ka Ingen nani amai sin ponte risari e katawa kente tau te ka yo e bukin te wana te ris ponte mais e te wana te nga tene po te tara. E sa te ministan te pota kene makuri e bukin nakawa au kau paira mei merawa e re pana taake si wau ni kaira na sim kiribes na kone na paparo ni po hui ministan te pota kene nakawa ntepe tepeke are e karawa ki Wellington no siran o nto kente wiki e nako. E re po sinake mente pota kene makuri e yo Pati paparo ei, e kā karawa ki ni katoa ririki. Awa iyo na pete tai are, a me roru waki ni ei a ia waaki, i buki ni karikira kia ni kaupaia, menne ia merawa. Apo ni mais pepe eire, a ia asan ponna nua ki makuri eia, nta inti paparo eio, o kiripes, e pondeke na pena tai ni karini ia na iango, ino nene pepe eire, a ika kawa ki aikai. Ia ngana kakaitau te pota ki nakawa na konte tau teaka New Zealand, Foreign Fisheries Agency, o the Secretariat of the Pacific Community, SPC, I bukin te perungan ai ia paparo minista ni pota ki nakawa menna penna ko tepe tepeke ndiririki ai. E sa te minista men te pota ki ne makuri I bukin karikira ki ante onon raina merawaki e mi karite te meri. Ni ka metu ante ya kinna nako ya tani makuri ni ka penen nano apis me ana kampana nako te tautea ka yoan ki disimes pa anariga ni ka te imetu ate ko koni meki nako nsipa ngai ana. E te hagi na iyo mikarite, ni kanuan nana program te pota ki ni kanako pana o kareke rongorongo ke PPA e te morning talk te pongarung kwa nanua. Ni kapenea nana teaka te minister o ya katikiro o iya na tani makuri ni kapenea te tau teaka iyo ni kirisimes inanon wikin te kainoa me tayo. Rongorongan tepe tepeke. E asa na minister PC ipukin teakawa o apuwa konikai e Alicia Mbaini Walu saina te pora roi e te memorandum of understanding ke te MOU are e karioa ki men te South Pacific Group I bukin na kawa akin te ingi mea. Te poro roi ane are e kameto ane pena noni PC pa e tau roi ntera rua aron sasanakin na kawa ante utu ni ingi mea e te alpa koa tuna ni merawan te pete peke mei aki. Nti aro baina te imeto anna ki bua meri ni merawa ane. Te poro roi ane are e sai na akina pa iroi apen te pete peke ai ka te Cook Islands, Niue, Tonga o Tamua ntaina ia powi minista I bukin te akawa men ne pente forum are e karawa ki on Wellington, New Zealand. Ti ono ora ki e te Chaiabura Regional General Hospital e makoro ni Indonesia e Papua Province e na miti ki pa te tapu are anakona ane busmaia ki e ora ki mei Papua Nukin. E tapu anarongorongo te tautiaka ni Indonesia dinanun ti antara news agency pa te ikareke pei I bukin te waki ni kua kua ngai angkai e a tape ni meroroa kinna itera aika uo waikai. E pai te iang wane, I mean, o kini mana ngai ana si e mana pota kini kua kua Papua Nukin mei Vanimo Hospital ni makoron te ape ane e West Sepik Province na konti o naraki I Chaiabura Hospital. Chaiabura, ponikawan West Papua ai erangini pupura o pon si te wana te awa kayakina men San Indonesia o Papua Nukin o me ngapui meri me wate ministra ruana me te o naraki I Vanimo. Asa tau tega mena pen nasa o te petepeke, ni po roi yo an uowa kai ni peaire I buki ni pipitake ni kanua ni poong, te reita ni meau o te kapeara kareka. Po roi ki e kai ni peaire a kane, are asa na busmaia ki I ronte United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, ESCAP. Po roi a kane ponte Ministerial Declaration on Environment and Development in Asia and the Pacific, uowa tenga wapi meon uowa. Or the Regional Program of Action on Advancing Synergies for Sustainable Development in Asia and the Pacific. Wawatenga wapime onowa na kon wawatenga tenebui. Onrongorongon na nabe. Awana o ameta akeipe tuotu irarikin kawain te Iran ibukin te maasin tau nimeti ibukin na nasakairirin kua Iran tapu Ayatollah Ali Khamenei. Are emete ni monipungin anapuaka Amerika o iterera ni kaitara Iran Iki ana kone po mia yei, mwe ngan te sakai riri ane. Are ea puni me tenepe yei, me tepe men kaina nautu. Da yen tam ni ya kia kwasina kwa ki mei Iran,
Asta meia puini nga no meta ake ai betu tu nte i dari ginte kawai ni kota ya kapine ni kari nedi ni na koni yesa kai ri ringo ani nge e busi ni kara urau teka are e wota rapatan kamene aware e na towa teka wai e te puina te kiro mita apakina are e na pon dirari ginte tapu ai e rangini kina aki on te ran e te Inghilab Square e gara waki te kasiki bukin rapatan te sakai ri ringo ai I mai se kona ni vene I bukin nora kin tapatana na ya umanta bu muslim ai erangin pupura yon tiran at the Grand Mosala Mosque. Nte tapes au anora ki teni men nasin kamenei nte taru dari kin te poa kini mete me nasina moichapa are esan di niege ba inani ami inta mena ke ni mengari ki ba anasta kairi iri Iran e kakannato ya ki rokon te koas nte interaina nuangani. E bon tuai nebe men nora ki kini koas na koya te potan noa meta. Men te tai are eri posina ki ai ba e kora kora I kua kina. I mui nebe po mi an te tapu are e mena I ai yon te rang. I roi ana maani ki bani puaka I te reera. Nua pui me vanua pongi nebe peruare. Are bon te tapu are e mena nebe iei tamena ai ai a tola kamenei o puna. Are aponi mete iei nte tai ane. O wakane tukin rongorongo. Ipukin nongoram. Mena roon karike rongorongo. Panani kiri besi.

menimi nongram kunam te tukoranan. Ya karoko ilo rana rata inte mwantai dike apure ili ya iyo. Tipi meto wana te menisi mini suwa. Tipanari kin kaka meuri na koi mgero kwa te meto andona iyo anipanani meuri FM 89.9 na wante mwantai dike apure ili ya iyo. Kwa ero korona ime yaani meyangam. Kwa ero korona ime yaani peom ni mamananga na wante te mwantai dike iyo. Kwa ero korona ime yapeni kilipeso ipo na penoko sinanuku. Tipanani kaka meuri ime na ustudio ipa iliki tarawa mekai ya msaroniku na mtai dike iyo. Poninga yang fang sosa dan na tauroi dari kita nak kono nong ram yon panan ni mauri FM 89.9 dan te tetai yon karo kwa pon te puyina tetai riki ada tai ares na musrawai ye on tetai yos nang tauroi kan ni wakina karo nara wan kakpus are meten nanom program ke kuna ke atangira kina koyo yon panan ni mauri FM 89.9 ngai are ngore ko te meton donai na wan te tetai rika yo kana ye kunam me ko tangri ape no ra yak nak yon panani meuri FM 89.9 no kwa rekta ke ni message no ko nara Facebook page PPA meuri FM 89.9 ha ye konana pen basic ni kana kwa kunam hera ko tangri ape no ra yak nak yon panani meuri FM 89.9 na wante wante riki a puri ri ye yo na tawra ri jinde ta no kanwa no ra me kunam tukorana yo na peina

sina tauruan kanya ni pusmaya ra meten nano mayroon ikigeta isitake. Ha, yaka nga itiakan na na meten nano terorong ayo. Mayuri, yapusiko kunan Brian taki, tokorana pa sina kamiaura nongora yay, korapa. Ha, ya kaitaw kuriki ikigeta isitake. Rana ke unapen nara program ya meten nano program ke kuna kia tangiriki na koya yon panani mayuri FM 89.9 na wante mwanta irike apuru iri yayo. Wa yong kana kuna mero kotang dia kuna tokorana Brian tak ha yadi ni ayo ibukim climate change taka tadi ngamen katakan kuna mayo aina puni pen meu yai nanum dong ora da wanti tetai dikeyo.

Asina tauro ngane ni busma te meten nano ke te pupusi are tangire kina kona na wante taire kayo meiron susane sare. Ho ya ka ngai te kan te te meten nano ayo meuri FM 89.9 ya pupusi te kona ni India are it's the time to disco pa katikerawan mosirawan hai are irei nasiu aikai. Ho ya karapa koriki Susan Serin Rona Kunara program metendanum program ke kuna kia tangira kina koya. Yon panan meuri FM 89.9. Wayong kana kuna mera kotang dia te kuna India. It's the time to disco. Pa reitan ke panam kakatikiroi na koya. Nasim kaya musirawa yere te tepongayu.

sina tawroyde kini busmayra metin nano na wanti tayri kayo ha ya ka ngai tia kana tayo ka kunan na peyang ari yana kiron cheli boy pa nakana ko kaina yai ha ya kai tau kori ki kaisare tokaruru dona kiran nara program metin nanom program ke kuna kya tangira kina pe na ko yo an panan beuri fm 89.9 na wanti montairi kayo Wah, yang kena kuna mera kota ni dia, kuna nape me peyang, takkan tadi kami yang katakan kuna mayu, anda pun di penur kaki kain amekan ni.

Many mi noram kunam tokoranan kunan na peyang. Ya karo ko hiruan nara tain te muanta iri kayo. Pepi mewan wati minis nakon wanua. Ke ang ayare ipun te metu ane pen roro ni kun nara hawani kakipo sa metin na non program na wante te ta iri kayo. Na tauro iri gini pusmaera metin na no are yakoas. Ayo ayakangay te akana. Mauri FM 89.9 ya pupusiko katangan kunan to community hare tanraken te

society. Are yani niya ki ilon ta tira ka. Pa iya pura mo ni kan nungura. Ay yanang men tatay naki ungura yaki yaki. Ungura yaki. Kurapa. Ya karapa kori ki. Me na ime tapu ki. Tapu aki. Do na kira nara metin nano program na wan tatay rika. Yo wayong kanu kunamare o katangiria. Kunan tanda ken. Tetapuki community area na kirong tatiraka. Takan taniga men hongram kunama yu anapunipen. Mayaw yay nanom ken na nawante tatay rika yu.

0: sina tauro ari kini pismaira metin nano na wanta ari kayu aya ka ngai tia kana a kwa katanga na pe kuna ni peru pandang poni kame awa ye a ya karapa kori ki pi yoni men to na kiran nara nara program metin nano program ki kuna ki atangira kina koi yon banani meuri fm 89.9 wayon kana kuna na pe me peru takantani kami ang katangan ko na mayo ay napunipihan ni Mayo ay nanom nung ora na wanti titayri kayo.
1: Tawa, what's up? Then natin ni Peru! Sorry, hindi baka ni Peru!

meni min ngoram ni kunam te tokoranan ya kara ko iro andara ta inta irika yo ya bani poro ai wanwa ki arata yare sina musira ai kan wandara metin nanon te irika yo ya kai tau kori ki an kara pa ko ngo yara kwasan data inara program ayo na ko mkeri ya kiri ki na kun kan ne kunam te inta irika yo ku gure ni ko sa pa ye ina pera program ya nanon kon te moni ngapung cewar wai wan te moni ngapung Sina tauro ang kanin kaina kanwan nara programa yo me towana ti timetin nano. Ha yaka ngay ti akan ti timetin nano ayo. Meuri meuri FM 89.9. Yabusi ko me kwa kanako na pe kunan tapito wea are ayo temana pa sina ka meura mo ye in nungra. Kurapa. Ha yaka itaw kuriki amota sos ndo anakira nara program na wanti tayirika yo. Ha yon kanakunam are kwa tangiria. Kunan na pemme tapito wea are ayo ayo temana takan tani ngamen katangan kunam ayo ay na puni pe ni meu ye nanom no ngoran na wante tairi kayo

Ang kaya pun saan po ano ah, takantan nga kay pa kwa pun eben na ko kainte takatay di kinay kan na tauruan kan din day tanaw kanuan nung ram kanuan wawam tapi kura kunam me tapi wana kwam kong ram en nam pota kini makuri aki ate me tuan puputo kay kanuan nung ram yon panani meuri FM 89.9 din titay di kayo imanan na mga tauruan day suko me am katanwata kaya tangira kinakoy. Tatawuran ka ng data kanuan ng rami akong namtukuran ayo. It's only temporary.

Aku kena mauli. Inau ki. Beno mo bimero ang sun mo tanga ubi mo nung wataka pera ibukin takapo. Ito kaya pos. Aw inain. Ito pime to kwan suray. Wo tanga ubi mo nung. Mayaran ko yara kukan kana ko am kevin to kaya pos. Taita para me. Tara po na kon like it trading. Yon tiram bay suwa ni mewa akia. Taporo wowa ni mewa. Ke isuwa tenung akia. Tenung ni mewa. Wanua tenung wanua. Ibukin. Anak api may suwa ni noma tatara. Akilipas. Osko ko rin tiyakin na na ko'y mipa. Sponsor na kayo. May sponsor na kayo. Ami kanuwa nga mayroon ng kampana. Kaya ala major sponsor at Like It Trading. Tuwaya boss. Punta wala na ba? Ala may takakor gilipa sa mamat na nolagay. Mantita yayo. Uuwa karinanin tuwaya boss. Patawana. Te boss ay resagit tiyakapa. Kaya siko na naranda ba boss. Aki akakabuwa nga kibukin tiyakawa. O taka uuwa. Ayyo takarinan na rin po ni kapeagi pa te boss yung waya. Ayan tayo tapara, nakapayan kayo yaran ng boss. O kuno nora na pa, matiroan ka nung wangam. Teman, no steria na ron, te katinimen. Ni may bubo tatara. Te kawamen, isi bubo ni may bubo tatara. O way, karuto na, ay temuan na, ay, tawala tanga, teman, no steria. Ibugin ng kanina tata, o rin itagin na kuya, ang nakomitid si spot, yon ng baykay, isuwa tinung wakia. A wakia, isuwa tawana uwa. Ke, isuwa tinung wakia, ono wani mewa, luwewa, akia tawana. Kamda pa, o sinapin ang tigiroy, imanibus mayan, arahin na umata, buwa tenga, wapi, maunawa.

nakon na nausu karosu karosu mepuna ene iswenga oni medicina yo narurae o tarawa peru me mayana nakon tarina neikiakia yon toromon nakon tarina tepura kayaka yon peru nakon suenga yuta entiamere yuta namireirei ipisi nakon muanaroi o nasim yapememe o ipon na nausu ni kapene ntapu ake kamame na yai sakosa ikai mete kukurei pa yesa ni kaka wetiana menteme awei tesina tesipu tetari temane ane isina karusu pukini metena yapuni koro orakina hawa ni meiron nasina ane ya meuri arawaya ina kayaki rapatana itapite uya itarawayeta ntia watepuina ntemoni ngapung on dimiyaki me anatao atame ni miyanga ni manena yuta sinorita ntepa ni maneka ipandrepe hawa yote kuna iriana tekuna ariatangiraki haikamira kanwan tayanipung.

kuban ti metu anong ra nam katangtang ti tugtan ara wari rekan iman na tauroin ina kuata na kon duaiwan ti tairi kayo na mga tauroin leisi ko mem hamkara ki kiam kongra ay takara kini kawa mesu ibuki ate ngayari ang kwaiti tete yare ko kwati meto nung ura yon parani mauri FM 89.9 na wanti tairi kayo kaya siguro ay ke kakawong bandang tauroin kaya na kwa na kwa ni timetani mo si Simeon ibuki nung ura am karaki ni kawa mesu na wanti tairi kayo.

Owa yame ngani tokin amkara ki mwande tairi kayo Kukwiti ya tiyeni ya ku Kukoko ni megin nungorana kwa namkara ki nikawa mesu Kurang daraba ibukin nungoram ki Upanda ni ngapaya uwa mesu mo Itu kina pipustu minanin tairi kayo Kura pariki ibukin nungoram di tairi kayo Una mesu roi Owa resta ni karaki nakoyim Pwene ngayati metan mwane simion tatir Mesu roi asa po mo

kun me uri aika irong rong na baraka kina koim irong ai tepo wer taia yesan kana tu ata pota kina makuri bukin nape au kari kira kian te unune ki yon ki ismes pa yesan ro kon tokina saina kin te poro roi yon di sin nape a ke ri sina ki roya te pota no meta yon te kawa e tapakia eri posina ki menti wa bisa yo pa kora ke ki asan na ki karawa na nte poro roi ei ana tau roi na na ki ke ni ko ki yape a ke te kata kai ei na kon te tau teka Ingen nani o mai sin ponteris are e katawa kente tau te kaiu i bukin te wana teris ponte mais e te wana te nga tene bubua te tara. Iesa te ministen te pota kene makuri i bukin nakawa a kaupaira mei merawa e ripana taake siwau ni kaira na sim kiripes na kondena paparo ni pohui ministen te pota kene nakawa ntepe tepeke are e karawa ki Wellington no siran o nto kente wiki e nako. Eri posina kene te pota kene makuri a iu Pati paparo ei, e kaa karawa kini katua ririki. Awa yuona petetai are, ameruru wakin yei aia maaki, ibukin karikira kia ni kaupaia, menne ia merawa. Apo ni mais pepeire, aia asan ponna nua ki makuriaia, ntainti paparo aio, o kiripes, e pondekena peana tai ni karini ya na iango inonone pepeire, ai kaa kakawa ki aikai. Ianga na kakaita utepota kinaka wana konte tautea New Zealand, Foreign Fisheries Agency, or the Secretariat of the Pacific Community, ke SPC, Ibukin pe perungan aya paparo minista ni pota kin nakawa menna penna ko tebe ke ndiriri ke ai yesa te minista mente pota kin makuri bukin kari kira ge ante onon raina mera waki e ni kari te te meri ni ka neto ante yakin na ko yata ni makuri ni ka penen na office me ana kampana na ko te tau te ga yon ki dismes pa ana ri ga ni ka te me to ate ko ni mek na ko nsi pa ga yana ete ya gina yo mi karite ni kanwa na program te pota kin kanako pana o kari kiro ngorongo ke PPA at the morning talk te pongarong pananwa. Nikapenian na natiya ka te minista, o ya ka te kiroa iya, na taanin makuri ni kapenay te tautiya ka yon ki Christmas, inanon wikin te kainoa na tayo. Rungarungan te petebeke. Iasa na minista PC, bukin tiya kawa, o buwako ni kay Alicia Mbainivalu, nasay na te pororoy, te Memorandum of Understanding, ke te MOU, are ikariyua ki men te South Pacific Group, ibukin na kawakin te ngimea. Te poro roi ane, are eka meto ane pena noni PC, pa e tau roi ntararua aron sasanakin nakawante utu ni ingimia, e te alpa koa tuna, ni merawante pitipiki meiaki. Nti ero baina te imeto anna kipua, meri ni merawa ane. Te poro roi ane, are e saina aki napa iro ia pente pitipiki, aika te Cook Islands, Niue, Tonga, o Tamua, ntaina ia powi minister ibukin tiakawa, menne pente forum are e karawaki on Wellington, New Zealand. Tio noraki e te Chaiabura Regional General Hospital e makoro ni Indonesia e Papua Province e nangitiki pa te tapu are anakonaan busimaya kia yoraki mei Papua Nukin. E tapu anarongorongo te tautiaka ni Indonesia dinanuntiantara News Agency pa te ikarekepei ipukin te waaki ni kua kua ngayangkai e yatape ni meruorua kinna itera aika uo waikai. E pai te yangwane Imin okini manangaya na siye manapuota kini kuwa kuwa Papua Nukin mei Vanimo Hospital ni makorontia peani e West Sepik Province na kontio noraki i Chaiabura Hospital. Chaiabura, ponikawan West Papua ai erangini pupura o pon siite wanatia wakayakina mensan intonisa o Papua Nukin o mengapu ime ni mewate ministra ruana metio noraki i Vanimo. Asa tautea mena pen nasa o tepetepeke, ni po roi yon wawa kai ni peire ibukin pipitaki ni kanwa ni poong, tereita ni meu o teka peire kareka. Poro roi ki e kai ni peire ya kane, are asa na busmaya ki iroon te United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, SCAP. Poro roi ya kane pon te Ministerial Declaration on Environment and Development in Asia and the Pacific, wawa tenga wapi meono wa. Or the Regional Program of Action on Advancing Synergies for Sustainable Development in Asia and the Pacific. Mwawatenga wapimeonowa na konu mwawatenga tenebui. Ondongorongon non nape. Awano oameta akeipe tuotu irarikini kawainte Iran ibukinte maasin taunimete ibukinte nasakairiri nkua Iran etapu Ayatollah Ali Khamenei. Are emete ni mwanipungin anapuaka Amerika oiterera ni kaitara Iran Iki ana kone po miya yei, mwengan te sakai riri ane. Are ea kone mete nebe yei, metape men kanya nautu. Ntai yantani ya kia kosina kuwa ki mei Iran,
au ostam ne ya puini nga no meta akei pe tu tu ntei ira dikin te kawai ni ko ta ya kapine ni kadine dine na ko ne ya sa kai ririn ko ani nge e bus ni kara urau te ka are e wotara patan kamene au are e na tou te kawai te puini te kiro mita apakina are e na pon dira dikin te tapoi era ni kina ki on te ran e te inhale square garawaki te kasi ki bukin rapatan te sakai ririn kua ei. Imi isi kuna ni vene I bukin nora kin rapatan anna ya umanta pu masirim ai erangin pupura ya on Tehran e te Grand Mosala Mosque. Nte tangapes au anora ki te nimen nasin kamenei nte taru irarikin te poa ki nimeti me nasina moi chapa are esan di niegi pa inoani ya miinta mena ke nime hariki pa anasakai riri Iran e kakannato ya ki rokon te koas nta intera ina no ngani e ponto ina be menno ora ki kini ko asna ko yete potan no meta mente ta yare eri po sina ki ai pa e kora kora ko akina e me ina be po mi an te tapu are e mena yai yon tiran I ro yana mangani ki pani po ka iterera no wa kui me vanua pongi ni be ruare are ponte tapu are e mena na pe yai ta mena ai ai atola ka meni o buna are aponi mete yai nte ta yan o ganye to kin dongorongo ipo kin dongoram menna na ro ni kari kero ngorongo panani kiri besi.

Meni minung ram kunam tokoranan may iron pata. Pita. Pula vinaka. Yakar ko hiraroy nara tayin titayri kayo tipi matawan roi timini si minduayo. Na tawra hindi tanaw kanwan nung ram. Ham katanwa ta kiya tangir kinakoy at akawata ibukin nung ram titayri kayo. Namon ang kanung ram may ham katanwa ta. Arya ki yagi tangiraron na kinatyanin. Nakoya takia tiapu son nemia efeleti leka dineyeta feleti penwati m a piramina aviu rep pyrosari penwati mangarita ruta tongawa atanimane me manena tokona torai rep pai av tokona Harry Langley, Aritake Wayne, Nikutapo, Tetapo, Sonsineu, Nikutapo, Pewia Kepa, or Seaman, Tapeno. Kamakong Waki Kai, Pa, Kamdia, Nikakua, Abrawe, Nakakarikite, Takatanatayo, Nakakarikayo, Kamakong Waki, Ikai, pa kamdiyain kakiyoa amipawin tausa me tiyape kinikandin jatapo ni pawi biginipew magistrate court mtipong takapong tuway wan suray wawatanga wapi me onowa njawa wawan tipakantay kanakamba kiroko ikona tipawin dinia onyani mimi Ani waki na konte tousa. Ikini kanden yeita. Kamrapa wan meiron tantang. Aika eren petoro ipukini kanwan petoro kaitangare. Ha meria yoane ipukini kanwan tesiria kaitangare.

na konna na usu karosu me apuna ene isuenga oni medicine yon arai tarawa peru me mayana na kontarina ne tia kia yon toromon na kontarina tepura kayaka yon peru na kon suenga yuta en tiamere yuta na mireire ipc na kon muona roi onasim yon na pimeme hoa ipon na nausu ni kapene ntapu aki ya kamena yei. Sakosa ikai metukurei pa yasa ni kia kawetiana mentimea uwei, tesina, tesibu, tetari o temani. Hei neisina karusu. Pukini metena ya punikoro orakina. Hoa ni meiron nasina. Hei ni ya meuri arawaya. Inakaya kira patana itapite uwea. Itarawa yeta, nti awate puina nti mwani ngapung. Ondimi yaki me anatawa watame, nimianga ni maanena e yuta sinorita, nti paani maneka ipanreepe. Awa yo iliana tekunari ya tangiraki, haika mira kanuan tayanipung.

0: letting you go. No, no, no.
1: Mary, Mary. Mary, man, USB give us canvas.
2: USB, ang turan diri yari tata. Ari, inasi ko na hindi kayo itakabaya. May mail lang kami tipay maka. O hindi kinapende pa. Naroon na ito.
3: Certificate, diploma, degree, postgraduate, master's, doctorate, or a profession.
2: Yay! Kangangara na ba, USP may anapepay ka akatukipuro. Ngayon e ko na kilipes, tipitipiki, o ay tiyon na ba, e pa nin.
3: Ay, bukin lang rong-rong, ay tiyan na tiyon na kang tayo nungi. Anakadin din USP, kaya tiyan romen, tibukin tiyaka wawan semesta, wawatang nga wapin na ono wang. Ay, natukin tibukin ang turay. E na wangki tiyan hiling, inanong wapin turay, wawatang nga wapin na ono wang.
2: Nakuhin ko yari ko buke, punakyang USP ID number may maina. Ayaw the link www.usp.ac.fj/apply. Ang kung yere ko mail kita na tiririn di mail na awa ang semesta ke wawa tiririn na kiririn. Ayaw the link ayaw www.usp.ac.fj/resume. Ang kami akikam na ipita ami campus ke ipitakin the program special registration karuan ng course tayo ka na kong the link na pa ayo www.usp.ac.fj/ako KAAGO
3: Pacific Tay Preliminary from 6 level foundation from 7 level ngui area gipene amkora kyo nowa ki amkora gi suwan chaka warinan eta uroina pe USP ni bisamai ko nakom na preliminary program on a foundation program continuing vacation and education training ki the CVET program eba aika ko na ande gei certificate or diploma tan maguri akya men ni maguri experience me atwa ide ke qualifications ayo na pe one and me. Then CCE office ke continuing and community education. The Kukure CCE Nibusimaya te yakan koroy ya courses. My school kuri my sinna ya courses are yakun and koroy bukimini katene. Kami akia twaide kami makuri. I get requirements ke baya kainan maki if you can chakarin din. The punginapun chakatemic results ke ambui our reference buketa an makuri.
2: O diraya pun tau ko. Tay tau tau am tay pamina o ina po ben kana ya inte ka wawan semesta. Ina inte ka bayara ante pungin an surai o ina tira ke tiriri nwa pin surai. Ngayari tay tapara pa yoki metaruan USP kiripes na noiko on po to haiko ibukin tay ay ka na roko.
3: Tay tapara kawariran na ngan chamakuri ke tarponiran chanampa ay siwan niya wakia wawacho wana ake
1: Tikiroa ni kapeni inanun meruan arakavi meisuo ni naometa apera ekiribes.
3: Se meuri tiroi ote tapumua yoran kapeni kampesendaka.

kunayo kainde sila ko imi sinara digi ake kamasa ni kita nira noran na mi akoy na mi tararua ay muarara ni kami tangira are sakunan na mekin na nanon sukumira ligira kaparayara pure

go na meuri ki ngoi te kiri pese ko te meto no ora yon bana meuri FM 89.9 no wante te tai reke ate me aro ayo am tai ngai abani po ra ite pina sinang ta ura ni musira wa kanwan nam tai reke yo ngoi ro kong ura me yan me ngam ngoi ro kong ura me yon pyo ma mana ni ke am ta bara kona no ko yei no wante tai reke yo ngoi ro ko ro nai no ura me ye pen kiri pese ipun na pen no ko sinan ku ya te meto an karapako do na ke unte tai reke yo asma tauroin kas bokina kontekin ting apung nana tangira to wen nana na papa kin dimeo kura parikin do na kiun na wante tairi kayo kura parikin no ram na katikiro yung gan men na studio i pariki tarao me kai na tikiro ai kanon nam tairi me kan ni ham saroni kori kin nam tairi kayo pun ngai yang fang so sa ria san ka kan ko ino kono no ram yon panan meuri fm 89.9 kura parikin do na kiu tikiro ai kanon nam tairi me kan ni tikiro ai me sum ma sapomo

Ay, mga kabangon ko na pati, kilibas ako mga usumang ka na pati, muna nga po kayo. O, mga yun pa karawan na kausus, Maury FM 89.9, ibukin mo kayo, ibukin de, tapong nga mga po na pa kayo, bantamero na pa kayo. Okay, ayo Maury FM 89.9, mga karawan na kausumang ka, ibukin de, nga pong intakat na po kayo, awan nga suray, uwat ang awan nga ulo. Ya katigro, kanon de, nga pong kayo, may kanda kayo, ako rin nga. Sinali matuwa ng wagi. Hindi ka rin pa po nandro. Ito ko tapoy ng detail. Kasi naman ako siya na kaya. Hindi ka rin ka sa natin matuwa. Nagkukuray nung mga na kong mga kanawang na uri from my chinan po ito. Sina mo natin nga po ngayon may punkuran na pala sa tatanay ay mga yarit. Naboy agi ako sinali na nga nabuna po na kong wende mo kay team na tuwa na natangir. Kamarulungi na pa sa namang usumak. Kawagin din natin. Nung roon, tiyadapong nga na ko. Ano mga kausumak kayo na pa sinakain na pa na pong nga po wayo. Sa mga na may kuna rayo na po yung mayroon tiyagi po.

Yangoyin, ntiminisei. Kwa san natayang etimente ikari, yakamen nuunuro ane megina rukun tibuaka imaine anang pundu. Angkana yero kutibuaka, oye kikarapeti ikari, me ikiperake na kuntitabu erie taata, oamen tataninga rukun tiang kitibuaka ikiki. Angkana yoro tibuaka, oye taakin roi peinete ikari, payongan na iukaki, oanmumika kirakiri kintiang, nrigetan tibuaka. Aingayari tibuaka metiang, yabundana aruna inanu. Ati ikari, ikipen na kia nakaanganga ietana. Iekipiri nako te ikari ni karapiamen tepuaka. Meakapungana tepuaka arei, pa anatai ni konaan tepe kiarakiriki ni karieta yoana. Ikipe yoan tepuaka, arierangin.

aka kiro ya tokoraki ngajaren kana yoroi ko bua kan me aka ka vena kon te mewei ha ko pon ko nani ki peke ndi era keri ki ona kan ngajaren te men neti kare ari eto karana ko on te puaka te me aka te puaka me te yani ka vena kon meum me ka ponga nani ko nani toka yona ina non meuma yo me uringa babo ni te ware ngaya e ko nani puoki ko ne karo ko kon te toko ani ari poni ngaya wen ki aswan te meu me ka nona ni ka peni kau kana num na koina ari ita ki menga yen ta ina ko pa ti me ton tan nga ari ita ki na koina me te ko kurei me kan ni ari ko nan ko nan wa ki de bua ko na ko bua kan me ka ke ve na ko ka mais ina nun te me we yanguya nte minis de

0: ɗin nan ba a kan ne kawai ya kuna kuna da kiyin tika ha digi nake ta hakin ta bayyai ka karo ki na koyi
1: ya kan kwawa KWCNC ba yayi digi rake ni makuru ni wa wa yon bayan da ita ki awar yo yes man ko koyi ya aini ni ka haya ta ku poki na kun ta kama ayo
0: kanan koyi din nan na ka to ka ta nan ki don ro mi yon bayan da ita ki ke social media ka koyi ne dai ba a kan ne pun makuru ni wa wa ai ka kure ya ta so
1: ya nga banana ne ka kai na ko ta senta ina nan ta kai na me ta ayo digi na koyi tero ron digi ke ke te pota no ameta pankana ye ta me ai ta ro ko rom ken si pa wa ki na kon di nanu no pain de ta ki ota si pa wa ye na ko ye ta men pa e pure yan tu kwa
0: si na ka ni ge ge ben ni ka choko te maku ni wa wa ayo
1: e te me to no ki an na no i ko te senta ai yo ku ki ni po ham ani ko na ni po ki ko di nanu na nai po po ki ai sai
0: te da ro ro wa na no ke te counseling e po te yo no maku ni wa wa na ko ya ai ne awate
1: i po po ki ni ka ri ken no ta ni ka

0: Nah, dime tú, ¿no? ¿Cómo que no cuando eras sponsor aquí, si no, ahora no cuando no robo, y main, ¿iro para un buen trapón?
1: Technology facilitated gender based violence. The Kapi may sue an inometa. No, we can invest in the Kabani, and then the Kapi may sue an inometa after the activists. Then the Waki program, are you money like you don't descend the Bugin Kamanoki, Aine, or Tay?
2: The Kiribes Women and Children Support Center for Jobis at the Bugin Pohaya Aine Matei, or Emaninaki, Jobis Ayo, Menanaman in Poha, Australia.
1: In order to get a Kinamaku in Yoa, Nanupai and Bitaki, Kinanaki, that anything but the technology facilitated gender based violence, the TFGV. Then we need to repose, I can't wait on the time to send Ayo.
2: Aikai, ehakin makurin yuawa, aika apakayan te TFGBV, kie makurin yuawa rinanan kamenenan pain deitaki.
1: Katokan tiwamita minnaki anakariya iyo?
2: Katokakin nungurungon tiwamita kie, kapepenien tehan temen na yon pain deitaki naron Facebook, TikTok, o meri.
1: Tese saraponi bukin tome tuan temen na paineria ni koroi taiki ko tangri, o ni kaiririyo painan tehan nukon tepaye reko tuanga, au apesiri.
2: Te makurin yuawa iyo, ikunan rota na yamo mena na mekin tiwamita, o ni kunan epe ni puwa meo.
1: Ya kawring nako niya tayo naman yawa tayo nene. Tayo mo roi, nanon tayo tinang pa akan na kawaya ako na kuna ame kaya inti ka nga. Digi, nagyatakin ti pa yay kakarogi na kuya.
2: Ya kawawa, KWCAC. Pa yay rikirakin makuro niyo awa yawan pa yung data ki. Awa yu yes men, kukuya ay na nikakaya tayo pupuki. Nakon ta ka nga ayo.
1: Kanang ko ito men na katukag tamen. Kinungro kami yon pa hindi ita kikita sa sumitiyang. Ako ina tayo pa akan ni pun makulin niyo awa ay kapura yan tiswa.
2: Yan nga panana na kikayin ako to senta. Inanon ta kayo naman tayo. Tiki na ko ya tiro nung dikira kikita po tayo naman ta. Pangkanay ay tamen ay karo ko yon. Kinsi pa wagi na ko yung dinanon pa hindi ita kikita. Otay si pa wagi na ko ya tabi men. Pa epure yan tiswa.
1: Sinakani kaya kibay, ni katoka ti makuni yo awa ayo.
2: E ti metwa nukyo na noy ko te senta ayo ipukin puokam, o ni konani puoki ko dinanun na naipu puoki ay say.
1: Te taroro wa emero, ke te counseling ayo po te yon makuni yo awa, nako ya ayne awa tay.
2: Ipu puoki in kariken nota ni kamenu menu, mente puwi o brisman o ni ipu puoki in kosi kawai ay kai rikikiki. Metiswa.
1: Awa yang ngariri memeroro wa kena konani ipu puoki ni kariki ipitek. Na konti mo yeroy.
2: Ita kina ko yera yon na nampa ika isuwa tenu akia ni mewa ono o towa na isuwa towa na awa isuwa o towa na wanua ruwai wa aria ki kapuwa ki ibukin puoka mwapi mewa tiawa o skuna handeke mwa the phone o ocean link.
1: Mami ni kaini kisimas tera ina matabu eran leita ki mati KWCAC ki ayasenda aini awatei France yon nungtun kien telefoni yara nampa towa na wanua ruwai wa ibukin puoka mwapi.

0: Wala ayo.
1: Eti meto anu kio na noi go testenta ayo ipukili puokam ani kona ni puoki ko dinanu na nai puoki aisai.
0: Tinaroro ay meto get the counselling ayo po the yon magur ni yo awa na ko ya aine awate.
1: Ipuoki in kariken nota ni kamen meto mente puoki or policeman ani puoki in kasi kawai aisai deke deke mete swa.
0: Awa yang hariri tinaroro at kaya na kona ni puoki ni kariken ipitak. Na konti mo yung
1: roi. Sita kinakoyra yon na nampa e ka isuwa tenua kia nimewa ono o towana isuwa, towana awa isuwa, o towana wanua ruwaiwa aria ki kapuwa ki ibuki nipuoka muwapi mewa tiawa. O skuna handeke muwa the phone o ocean link.
0: Kami ikai ni kisimes, tere ina metabu eran, leita ki mette KWCAC ki agasinta aini awatei France yon nuntun kien telefoni yara nampa e towana wanua ruwaiwa ibuki nipuoka muwapi.

0: Even si tinungo di tinan dami ni Smeng kay apo na pawa nung wagi, hayo na katanyan na kurong responsa.
1: Technology facilitated chinda base violence. The kapi may suwan ino amata. Lauri kiti kasi ni katanyan na nung na kapi may suwan ino amata at ala kiti das. Nanam na wakia program, ari mani na kiro un disenday bukin ka nan wagi ayini awatay.
2: The Kilipas Women and Children Support Center Ponte Office eto bay bukin po kaya ayini may atay. For imani na ki, ti office sa iyo, men na naman ni po ka, Australia.
1: In order to

Oh, ano ibon na kapira na pandoro ang sponsor again na tayo ngayon pang buroy jaw ano ang sana mga wakikan na ako na programa yung minang ganda sinang ura tapi ako ano na imahin na nawarikira katanwata iyo mga katanwata tayo nga pang ngayon at ang irakin ako na imahin ako naman tapi ako ra iyo okay ang doon na kira pa doro ang ganda ika ako na mga kanta na ngayon may riyotan sa pautukang ramdeng nga pang ngayon yun may uri FM 89.9.

0: Melody, men la campana, a waterfall. Pataya and Kai, Yaytayan Nakan, Nipakan Po, Yon another bone waterphone, Yankayan Apakan Po, waterphone, and one demeter in the room to Samsung at the U6, Nipona to Bubu happy very well, a yay in another and a case, a yakapona.
1: Young Kami, one and a TV and a pen and Samsung.
0: By Eric and the Kivin, a Kawarik in a room to you. Tayo 7, ako po po at ipimer wawa po ng kay. Apo po na roi, wapo po ni mabimer wawa. O waran nan? Temoto yi 14 at ipo po at ipimer wawa. ZTE 835. Tipo po ni mabimer wawa po ng kay. O waran napit nan? Tinubia yi 70 at wapo po at itara po ng kay. Apo na roi, punong wapo po ni mabimer wawa. Tinubia TV 80 Max. Wapo po at ipimer wawa po ng kay. Apo na roi may mayna. Wapupua, ono bi merwewa.
1: Anaya, ngaya mwante ka nganga mwota phone na aneke. Xiaomi Poco, e wapupua wapu merwewa te tara pona, ankai. Ia popu kita wana kon wapupua wapu merwewa. Tablet ay kata uroi na nalipeira ay kata Samsung Tab A9. O ia pun popu kita wana kon tini pupua ni mwapu merwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay si pupuwa rupi meruwewa. O, nipopu kitawa nakon o nipupuwa ni meapui titara. Kapuwa ngay wawa de Samsung A07 o inarek irom, teni meapui ni pesent de paka nipo yon na mga wawa ntaripon at de A07. Irarek nane ang my phone at de 17 na kakinan ako o tapio wari kitaripon ay katawroy na nun peira. Popa ngay payekyo kyo kitayin.

0: Ako din ito na pwede nung random mo nga po ngayon. Nako karigit ito ko na. Kung rin ako matatang na nga po ngayon. Kaya po takaan doso. Ipagin na mong nung yay na pwede na pa. O kin ang kong rin ako matatang na de. Yang ngayon na minisay. Ni tiran roi jawa. Wano wana pa.
1: Mayori o kara kin ako naramiroro. Yon po ito kan doso. Hindi nga po ngayon. Yaka po wakin mo. Nakon po ito kan doso. Hindi nga po ngayon. Men narakampana at the Kiribati Coconut Developments Limited, KCDL.
2: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nui noa.
3: Under the coconut tree we stay.
4: Tuwan mo na kan tirikiraki. O katabi nga kan ang nakakamagur kay CDL. Inananta ka po si Kiloy. Ari inaputaki. O ang kalyek. Ilon ni Miss KCDL 2026.
5: The minitante MTCIC data kime KCDL kind of board the CEO me ana management or tani makurin KCDL rona kime te sakoropoki or staff na namada ministry MTCIC ke commerce ayo katikiroi o ya poto kana kon ani ari esan na ngaya fana sakapoto arere KCDL away
4: oposin takata iyon na pamakuro me animen pasan urban Ota ang paipayin kay CDL, ndo na gimerapata, aki kami na yan, Tim TCIC. Ndi ta gimer, anawso na yani, yon tarawa yita, piso o merkay. Say karigiba yon na nga, alaputo ka na kun, Miss Gay CDL 2026.
5: KCDL kon nam kampana, ena warukoy ko, na kong tirikirake, menikaw paira at the bench. KCDL.

0: po pa sendar pa KCDL. O asa no akira kanwa nara meruruan di nga po ngay. Hindi po ngay o asa na meruruwa kinete pa ito wan. E irusi yan na pa usto na ko. Mete meto ang karabaya ki yakuni metarwa. Tepay, ete makuri niwawa kite domestic violence. Mui nga rapan tetap ito wan. E ipundi ay pahinan na mekina ki ya ite meno. Tetangira ki, tekarinirini. Temuya nga, kanga pun tetap wa yana riyay ni ngari-ngari ya yate ay. Onna ki ime ako. Tetapo i ke tanga a waya ni pautoka iya i puni imere na iya. O tetapo e akain te usu anana mekina te muinga roi. Medepeka nano kawa kipa ayu irangin da roana ko mepeka ariki nano angini muinga ntaya ikai. Temakuri ni yuawa yaki sinano naki karawan te yuawa na kondapatan ti ameta. Me epesiri nana. Irinna kona peinano na kapunga nakin tea ka ika kameraki. Tesinara tayani makuri ni kakameku. Te makuri ya nakuna nrota na namekin tiyo hameta. Namekin nante kastina nukuwaki awa apestiriki. Peikai, aki akuna nikasiku imene ka ika hananu. Eya kisiyo sinrapatan tiyo hameta. Mepo nrota na pena namekin awa na iyangu. Ndapita yo wataku hameta. Kasiku iya papunti niya kangangay nanon na yausu. Kito sakiro ko yoy papunti untanga. Kepei karari karon teke nakina. Mete makuri niyo awa. Punstaki tepea eria intaraaki pa iya yarona. Pato apunta kanganga inanua inanun te usu ketera. Punta pera ni kapene, toa pera akin te wakia iyo. Nga me mea ka te mea ku inanun te muyenga, awana pere nruota ki kain te muyenga ni kapene. Ate eie ka nuri makuri ni wawa ni metahia. Enako ni iriria ururinga kini peikande inanun dirika ika amais. Anakona nruota ki ayere iri. Enakona ni kanganga unimekina ya tepemen. Meka kamea kona riki. Panakona ni kakua uwa inanu iyo. Ote makuri ni wawa. Punta pa iya kakarawa ki kenomo pa kakayan katokan ti kanganga. Mayang, iya ikakukuray na pa ipun ko na ang tutukwa kirikin ti makuri ni wawa. Ti usu ay metuwa-tuwa o ni kura-kura ipun katia ki ana yon ti karinirine. Karo me sina, ariyay ni meruro ni ta karawraw o ti katayan nota ingiyan ka na iya itiya ki puroy niya ngayroya. Punta kiya ti usu ay rangin ni kuroroy ay apun kakayan na pinu puroy niya ngayon ang pahay ni kapeni. Me usu ay kamerung roi meniye tiota iruya. Apun di yakinian ko roi yaro na yakangang. Dinanun te kakarapyakaw kite meruru eraw. Te toto na kinnanu te ikaparapure. Mesta ki dinanun teun ke korawakin te makuri ni wawa. Karo uringa panasimi ya teime tuan tataring kami ni katua pong. Aware ire iniya aruya na ko yome tatapi men. Men naro na mi makuri kian wami ake kam kakaroy. Arum kwe te vute maani na kon bumte aini, arumi na kwe yami ikaro o kainda rikimi. Nga nanora te karinirini ya te ai imetaya, awani anapunri ya kini ya nape arun te karinirini. Nga nanora te akoi, awani anapun meiwa kini na nape. Nga yari nga nakukunia onde mekina teo ni nanum, awanam tai nikaro airu amua nanum imain ea kona kakarapekau kitoa nikarowa tepea konari, kitoa nikarowa tepea esu wangkua miyangu. Puo nakumua tapewa timinis. Tataro, kana ko tapo pa na buo kiko. Kiswanga ti men na, ako ni mekin na, pa na buo kiko ni kaista kamiyaw. Teaka ay ka awasin na ko inanon tayin teun. Kito ay pa iki kukuro ay inanon nam tayin uraraki. Inako na ni karika ti urupay na kong tirapata. Kito na mekin, o te iyangu. E na ti imen, kinsu ko ni men, irong ti men na. Kana ko na mekin na tiyak mingaroy, kito makuri ni yawawa ni mingam, o uri ngayo. Punya ino ametan pa ko na riyay ni meno. Kakayan buwakam na kuya tabi men, sa kinano na ba kanikinayan na ito ako piw, kito ako memera, kito ako kikunawatam, kitirarik, na ane puntakaway area ibukin kamenuam, kaya kamenuay anake kutangiriya. Uso ikaw na mekinaki, tahan ka iririn communities kinikawa, tahan ka iririn ni karista, o tapa ki ako na nga tepautokan na kuya kaya rinanon ka nga ngay kay, anapun ko na ni buwaki kong kameno. Ngami ay ka kain dalikira merororo, yay na petapi mi. Kana iya ya honoria bayri nanu ni kanganga naran na ikai. O iro iro iri ki kakayan te ipuapua ki nakonya sinakasikua papun na ya kanganga ni uso. Ntapitay te kakawo nga nakonya nakanipuaka ki temenna. Ara meroro ni ipuapua ki o ni kamunganano. Kito kakayan na ngan reita kia tahan din nanu te kanganga. Nakon taapwa kia narike buaka iayay. Inapun po na andike ba te kameno menu o tepita ki nakon miyam temenna. Nga kawa ki pasanay karikipay ni karikimu yung nga rapa, patitapo ay nakura-kura rikiay titangira na kontong. Ina kora kora na peri kia ita karini rini na konte tata upia ki kita kontro. O, te tapu ai a te ai, anarikira ki na nonde meki nan te menu, te kukurei, te kapunga na aki, o, te tangira kiri ki na konte ana meku. Te muinga e rau, ina puni karikira ki te ustuwe a kora kora meni me tua tua. O, te ustuwe me tua tua meni kora kora, ina katia te kawa e kora kora o ni menu. O, kawa i ka kora kora, ina puni kona ni karikira ki a tepe e menu o men rau. Kora pariki bukin reita kira ni kanon nara meruro yon pouto kante usunti nga po ngayo. Awa ko hamtani nga payari kasi pangaran tatap menira nako. Patiun awa korawan te yo awa pun sakit yang ibukin kakayan tukin tenga nga.
1: I'll always remember our summer in Hawaii. Aloha nuiloa.
2: Under the coconut trees. Doon mana kan teri kira ki. O kata pa nga kan anak kam magur kay si DL. Ina nang takapos ki oi. Ari ina puta ki on kaliya ki. Iro ni miss. Gay si DL 2026.
3: The minute on the MTCIC in data ki me KCDL, kind of port, the CEO me ana management o tani makurin KCDL, nrona ki me te sakorupo ki o staff nana mother ministry MTCIC ke commerce. Ama aya katikiroi o ya pouto gana kon ANE ani ari esan na ngaya pana saka pouto arerei KCDL away!
2: Popo sin takataka, iyon na pamakuro, me animen pasisan nurpen Ota ni pai pai KCDL, nona ki mera pata aki ka mena yan tem TCIC. Ndei ta ki mea anausu ne yeni yon tarawa yeta peso o mera ki. Sei kari ki ba yon nanga ala pouto kana kun Miss KCDL 2026.
3: KCDL kon nam kampana e na warboiko. Nakon tirikira ki meni ka upaira e tipian. KCDL.

0: sa karapa ko rin KCDL, ibukin maninakin arakong rayo, inanon the week ay. Inatikiroy kanwa na mipong ayo, o iriaran tayo na kanabaw kiripe sa rite meuri, tiroy o atitapumo. Men na may kampana APPA. PPA punto wana may pohon na kampana kay ana SOEs sa Tauteka are EME na yam the Ministry of Information, Communications and Transport kay MICT. PPA puni bugin kongoraya kin te kiribes. Aikai ana main services si bugin te kiribes. Dinanan na na radio o ana pieba ni kongora at the wikira.
1: The radio. Katano wata kaya promote na kinda kwan business. Koro wanda yun kong ora. Lakar na nambrong orong. Ay kahabongan na. Ibukin tapo ito na mata. Sexy ngayon. Ma, nanon na kaya antepan kong ora. Eto wagi na. Aman kung nanon na kaya ni kano wanda promotion. Ibukin na business. Nanon na na face. Eto wagi na. Inanon na kaya antepan kong ora. Eto wagi na. Ha. Iti na tuwa na kaya kuna. Ni kaya ni yam katano wata. Ni kaya ni yam brong orong. Baya na kuna. Ni wala ka giro wanda po ito na mata. Inanon na zaito wana mati ito wana. Wanda kaya antepan kong ora. Eto wagi na. Ito yayo. Inang kura kura. Na akin o anang kura kura. Wala ka ito po ito nakita. Ngayari ay yung chance. Get sa business. Here ay yung brongoro. Karin ay yung brongoro. Paano po rin siya ginoon ng pepa at huwag ba? Paya na po na ang tanong at ayay. I'm service.
0: PPA, ito yung matuan na panikaroon ng service yon tira-tira-tira.
1: Ay kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya PPA. Tiyan rin eh. Uling nga pa yaya na studio. Ariya po na yung punam. Linanon ti karaoke. Linanon ti band. O linanon ti batapuhay. O tikatake. Yung punan na panikaroon. Tira-tira-tira. Nana studio PPA. Amurin nga. Wag na rame pa. Ilang professional PPA. Ipunahan karo punam na konda rin ko po ang tangiriya. Ilalagin na dahan eh. Ako nalagin karo ko kita yun. Dabarabi. Ipukin tayo na wenes. Iyomi yung ipota ka naman ko rin ay kahin naman matay sa nakon tayo seka. Ako nito po tan namata. Ako nalagin na ilet yung niya wenes. Nakon tayo po tan namata. O sexy nga yan. Ako nalagin karo ko yung track. Zero track. Eh kaya. Naya rona.
0: Eh mga kota yan na ba. PPA. Karawa na service yon. Karawa kina na live streaming.
1: Tatayo yun. O sarko. Ma. Rapi ka wai ka po. Lagi tayo niya PPA. Ipukin na sa ibuk. Ayara PPA ito tayo. Yay na ta ana service sa ti metuan karoy. Lanon da yan social media. Lanon the live streaming ari na bunuko na live. Kanuan ti TV ti tuwa na matuwa na. Numunan ti bota ki awari na ki. Nicaragua ti bota ki. Apo pura ka. Uri nga pa iti metuan na PPA ni kuna ni karoy di promotion. Pa awareness yon the social media. Lanon na kakaw ay kabo.
0: Data ki na kong narameri marketing at bpa.org.ki ibukin paninin rohorona. Kena na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority o PPA Maori FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin karikian buham nana services BPA.
1: Yep! Isin the cigarettes in the cigarettes! Isin the cigarettes in the cigarettes!

yangoi ya ntiminisa ya kwa sana taya etimente ikari ya kame nunu ro ne megina ro konte bua kai mai ne nang pondo angkana ya ro konte bua ka hoye ki karape ati ikari me iki pera ki na konte ta bua eria ta ta hoamen ta taninga ro konte yang ki te bua kai kiki angkana ya ro te bua ka hoye ta kin roi peine te ikari pa yongan ne iuka ki anmu me ka kira kiri kintiang ndiye tante bua ka ainga ya re te bua ka me tiang ya bonna na ro na inano ati ikari iki penna ki anaka nganga iye tama ia kipiri nako teikari ni karapia mente puaka. Mea ka pungana te puaka arei. Pa anatai ni kona antepe kiara keriki ni karieta yoana. Ekipe yoan te puaka arei rangi ni mea ka kiro ya tukoraki. Nga yare nkana yoroi ko puaka ni mea ka keve nako nte mewei. Awakopo ni kona anikipe kendiara keriki yoana. Kanga yaro nte mene teikari arei etokarana ko oan te puaka. Tai mea ka te puaka mea taia ni ka keve nako ni meum. Maka pungana ni kona antuka yoana inano ni mea umayu. Meuringa, papu ni iti ware ngaya, ea kona ni puweki kone karoko konte toko ane. Haripo ni ngaya uen kia aswante meu mea kanoana ni kapene. Kaukana nu mnakoina, ori itaki mea ngayen tainako. Paeti imetu antani nga ori itaki mnakoina mea te kukurei. Meikani, haripo nang kona ni waki, dipuwa kone nako buwakan mea kakeve nako ikamais inano ni te meu wei. Yanguya, ntiminisei.

0: no, no, no.
1: Mary, Mary, Mary, men, USB University campus.
2: USB, ang turan diri ay yatata. Ari, inasi ko na ang digi ay takapaya. May mail nang kamitipay maka. Ang digi natin ang pipa. Naroon na ito.
3: Certificate, diploma, degree, postgraduate, master's, doctorate, alay profession.
2: Yay! Kangangara na ba USP may anapipa ika akatuki bro? May iya ko na kilibes tipitipiki alay tiyon na pe epanin.
3: Ay bukin nam rongrong, ay tiyan ito na kang kainugi. Anakadin din USP, kia tiyan romance, bukin tsaka wawan semesta, wawatanga wapin na wang. Ay natukin tiyan ang

Nauri au kona nauri. E nauki, beno mo bina roa su mo tanga o bima ono ta kapere bugin ta kapo, ito wa ya pos. Au e nain, te pime to wan su rai. Wo tanga o bima ono. Ma yeren ku yera ku kan kana ku am kevin to wa ya pos. Taita para me, tara po na kon like it trading. Ya on tenam bai su ne mewa akia. Tapuro wowa, tapuro wowa ni mewa. Ke, isu wa tenu akia. Tenu wa ni mewa, wanu wa tenu wa ono wa. Ibukin, anaka pime su wa ni no amatatara akiripas. Osku ko rin tiyak kin na koy mipa. Sponsor na kay, pa sponsor na kay. Ami kanu nga mayroon ng kampana kay ara major sponsor at like it trading. Tuwa ya boss, punta wala na ba? Ana main ta kakor gripa sa meme tira no rayay. Mente ta yo, wo kalina nin tuwa ya boss. Patawana, te boss ari sagi tika ba. Kay siko na narana ba boss, agi kakabong na kay bukin diakawa. O ta wo, ayo ta kalina na ripon ka pa kay pa te boss nung waya. Ayan tayo tapara, nakapayang kayaran ng boss. O kuna nora na, matiroin kanuangam. Teman, nosteria na ron, tekatinimen. Ni may bubo tatara. Teka women, isi bubo ni may bubo tatara. Away, karuto na, ay temuan na, ay, tawa na tanga, teman, nosteria. Ibugin ng kanimay tata, ori ita kinakoya, ang committed to see sport, yon nang baikay, isuwa tenung wakia, awakia, isuwa tawa na uwa. Ke, isuwa tenung wakia, ono uwa ni mewa, luwewa, akia tawa na. Kamdapa, oh, sinapin ang tigiroy, imanibusimayan, arahin na umata, buwa tenga, wapi, maunawa.

boy.

Tuwan na ba rabu busi yoyo ka ngay teka na? Mauri FM 89.9 di nga po ngay. Yabusi ko may kwa kanakwa na pere tapi tawwe tapi kiyara ke. Pasi na ka maura mo andong rame yay. Korop. Ako kuna mauri na pere mo ta sos. Yakatikuro ko naman di nga po ngayon. Kunam na pere kutangin niya yoke sa ka maura andong rame yay.

Now, ya pun nak kita kerun busin tua. Adik, ekak kiri me yan nane kai. Pekan tiga, tini pun kosui ya di peso. Maya di kurigo, kapai aram. Iroia anak komite entok. Ibu gin tua ya. Wa, nana kapi meruwa ni no amat apa dah? Enki di pesu wo tengah wopi mono. Ini kaya nak jalan ba isu wa tenung akia. Awa isu wa akia tenung wo wa. Oh, isu wa tenung akia. Ono wani mewa. Ruai wa akia tuana. Satepi katepana, emai turu nak nak kampana. Ay anan trading ngayang kay amis bonsa ibugin to wayawa wori nanin wa ake anaka pon te tay ay patawana te suwa pataka wo te wayawa na kan mga ni mayron anan trading wa bubu te katirmen o te ne bubu ni mabu itakawumen o te muwana na kan mga na a ni mabu bubu te tara kuligo mina ay na po paym da kan mga amon te meteroy kamra ba mayron anarapata entok men the sea sport sub committee tekeroy kan gilbes ibusumayan ami inomata wo tanga wo bi mono

0: Turn it up!
1: Go kwa niya yangwa kawai ni bukin promote na kinang business ke amtapo ni makuri ke amorganization, community events, o ipon ng public awareness. Yoko yangwa mantayin kinakimiro yam customers ke pon ng takit ori kikayakan pungin takay naman ta ay.
2: Yamam! Karuang kayo ani kita rumorong yon tapo sa nami ta ilanong tiriyo ari ngay kaya na kuna ani kita ada ka ani ka suma ta kaya kano ang nam services na ko ito tay tuwa na magtay tuwa na na kon tapo sa nami ta
1: o na ko imi na pota kini makuri sa tao teka business NGOs pota kini naro rey kawa kurubu o ay puning ayren ka pene watay ay kana ko kini nam katanwa ta yon tiriyo puntuwa na may po ako nam plan ibukin nam kakatanwa ta kaya am promotion ke am kawai ibukin nam marketing ibukin kawai eriki ami customers Aki kam tagitini na mi products ke a mi services. Ke ibukin na mi katanwa tayo karangin po nga na o meni kakawag ibukin ayata tayo itipo tan no ameta.
2: Wa bang bang! FM 89.9 wasin na muna kwa wa eh kung ang nangani ko tika penan da merwa ito na nung tayong service ay ka professional o sexy ngayon na anaw rates na ba ay ka ako na ano po po kitawa yon te po po kitawa o rin metroy ibukimingin ka ni po te kinumakuri community sa akong te po tan nanda ay yun na niya kakawag si FM 89.9 wepa
1: kawarira o katanwa tamang ngayra ntepong ay Ibukin di kinongrong na panin o rita kinakoyran tinampak eh ono wa tenuakia tawana ni mewakia keisua tenuakia akia tawana wanua ke message na koira nana Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
2: Kepo ni kawarira o pondrogo nara Frontex ipainiki Kepo na busuma ayagyay natamuangari

0: Value City, Grand Opening,
1: yeah man. Namna makaini ni kaino ameta yo oye na ita roin roin ko Value City ni puka merua amkapi na isua ni ameta. Dinanun na Grand Opening kaya na kau kukin depong ente kapong erwe wan surai wuwa tenga wapi mono.
2: Wow.
1: Inanun na kau kukin Value City ya yo ako na kona nori ya onion naron kids shorts. Skirts, tops, away day entrance. Yay na may bukimi ayin in naron ladies tops, skirts, entrances natin. O man in naron boxer, shorts, long pants, t-shirts, o wa may siriki.
0: Ayan tira ataw kundi tayo yun. Kaya tayo nung wakana pong intakay nung amit ayat kilibas. Away yun tayo tayo yun. Kunang po ni kakabento ko roi ayin na lang sa tayo para very city. Eta roi bukim tayo na.
1: O yay na sa kaon din na niyo na ko naroon sa kaon ni Makuri ayine o mane kaon ni Piri nako o hapon may siri ko.
0: Hapon na ni Roy, kay tayin ka karaw tayin buka-buka. Ako po niyan ka nakiyam kaw, nagyari yung city, ipukin ng one web. Pero nagirota ka na kang web, inagirota ka web, sa buka-buka. Orik, inagirota ka rin ng norik, ng ninay at yung minamin sa karaw.
1: Yay na sa pecs, ipukimi ayine, hindi yan ay kay. The side pecs, the lady's back, always the peach back. O yay na pepay na nun tayo naus, o uma, na nun te bata, te bray pan, tayo na nako, o wapo ng may siriki.
0: Sexy nga ya, o yun ikim na dahan eh. Tumala na may bukod na nakakol, very city. Unto na si Mwas, alin na po na ni Bupogi. Ipukin Mwas siya kinang perga, inanunumayangam. Ayaw ti tayo niya kakawag ni Laura. Ngayon na kain ni Kibas, ngayon na kaya kaya ngay. Para sila buka meruha, nakabili na isuwa ni Mwano ta, pero Kibas, inanun na nakulan na opening, alin ni Kampana, awa na Kampana, eh, very city. The problem, and where were you? Whoa, what the hell? Oh, what the hell? Come on!

0: Ang kampana, ayan ang trading. O si ko ng design kung kayo niya kayo anak. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, color designs, blade designs, cup designs, the patch schools, the non-locals, signboards, poster printing. Iyay na para si kayo naroon na pera. Ibigin tinahan ni car, depo-depo ya tinahan ni bus, tinahan truck. O si ko na nga na karawa. The king, ibigin takawabi matuwa. Anong trading, yay na pa na comment. Siguna ni Koroy, tinang dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kidswear, awa po ni may skurgurilig. Ilaligin nila services sa ikan ni, o yay na pa na workshop, anong trading. Siguna na pa ni Koroy, nako amika, repairing, o taka service. Yay na pa na medyo work. Siguna ni Koroy, tinang kausway, taka tas, the brick mount, the tank stand, taka in open, o ay taka in katoka. Siguna na pa ni wiring service. O yay na pa, arakap yung target the construction. Ilalikin na services sa ikan ni. O yay na pa, arakaibu ke, ay kasko na pa ni pupungin na ko yung mi. Ang kami ya kikamkan ka na ko yung mi kako na kupuki.
1: Ay kayaran na arakaibu ke, apetinua. LC Lady Fatima, MA Lady Kuatarupe, kawai. LC Lady Ito ni Merawa. Ayong kanya, kawai na arakaibu ke, erokon te itira na yaki. Nuka, kawai te itira niyang. Leita kina ko ila yon tinampan tarapon, isuwa ni mewa towana. Uwanuwa, towana, uwanuwa, ke. Email na kon gm@annonjk.com.
0: Kamdapa, mayroon ang kampana ay Annon Trading.

0: Yaokin kai ta kabera ibukin ta kamera yo asteria ke Pacific Engagement Visa ke PEV ibukin ta ri ke yo wo tenga wo bi mono wa o wo tenga wo bi mai suwa ina toki mo bi mai wa wan surai wo tenga wo bi mono wa te bu wa ai ga akata ro wa ki bukin ki pesen ta kamera ayu aria baraka ki ai kar menasia
1: wo wa te ka aria in karawa ki kana ko naira po kon teri nene nan gati ki roya yo te man korea ni karina ki ka pe aram online ngala ko pende ke awana ko na ko ngwa ki e akwaria ni makuria kanwan po na ibukin ta kamera ke te visa e ko na ande ke po ga maya ki apona ni karawa na visa de na na ni po po ki te tau te ka na australia ni po po ki e ka ka kawa ki po ko na ka ngani karawa an visa pe ka pa e ka ka inan wa ki o tira e ko ria ina ta ya imain e ko ka roa am visa
0: nta na ko kan na ta ya po na ko na ni ra po kon te ri ne ri ni ka meya ka e a ko na ande ki rong rong na na website the Australian Colonies Department of Home Affairs.

0: una campana. A waterfall. Patay ang kay yai tayen nakan ni pakan po yon na nagarabon waterfall yai kaya na pakan po waterfall amon tayen tiroin na runde Samsung at yon six ni po na tapo po api meruwa ayay din nabe na anakis ayake po na
1: yang kami po ay mga TV na pa nang Samsung
0: payer kan na TV nako akawari ginano na yu tayo seven ayaw po po tapo meruwa po nang kay apun po na roy wapo po na baby meruwa kuwaran nan the moto yi 14 at tapo po tapo meruwa ZTE 835 tapo po na baby meruwa po nang kay kuwaran na pa nan tenu bi ali 70 at wapo po tatara po nang kay apo na roy punung wapo po na baby meruwa tenu bi at TV 80 max wapo po baby meruwa po nang kay apo na roy may maina wapo po ano baby meruwa
1: anaya ngayon mo ang teka nganga mo ta phone na niki Xiaomi Poco E wapupu wapu imeruwa wa tetara pona, ankai. E wapupu kita wana kon wapupu wapu imeruwa wa. Tablet sa ikata uroi na nolipeira, eka te Samsung Tab A9. O e wapupu kita wana kon tinipupu wani mepu imeruwa wa. Ana Tab A9 Plus, nipona aisipupu wapu imeruwa wa. O nipupu kita wana, nipupu kita wana kon onupupu wani mepu itetara. Kapu ankai wawa te Samsung A07, o enareki irom, tinimepu inipesent, te paka nipu yon na mka wawa antarepon, at the AO7. Irarikin na ane ang my phone at the 17 na kakinan ako. O tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita ina.